0: kutambula nechiri extra. Uweleza obafuni ya sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa abani wangulira elisaba. Mwe wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu kasereza nebirala bingi. Yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/5 mpaka nga 3/4 12/6 amateka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekuru ya Uganda. Sente za customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10.
1: You're in the mix. Mawulire ku mawulire. Mawulire ku mawulire. Ebyafaayo.
2: All day long.
1: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
2: Yo.
1: Wino, wino. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Sinobe. Sinobe.
2: This your boy, right?
1: Umzirandiga. Yewunyisa.
2: Okay. Muganda wangali ku Pale FM. Wena wena alikukula elio muntu wabu lijo. Webali kulaba ntate mukwano gwange joli. Webali kukwasaganya. Webali kubikola. Embeera baganda bange eryetya. Kansubire nno munnange bitambulira dala bulungi. Webitambulidde obulungi. Mbeera nga ate nno muganda wange webaza Mukama Katonda. Ate nno muganda wange ampuliriza. Webitambulidde obubi. Beera nga ate munnange nno era osaba Mukama Katonda osobola okulaba nti ate munnange nno bikutambulira ddala bulungi nnyo mu ngeri emu oba endala. Dakiika ziri bbiri zokka zezivudde ku ssaawa ziri 11 lunaku leero lwakuna, ennaku z'omwezi ziri 11, omwezi tuli mu gwa mukaaga, omwaka omuganda aliita eddaaza 2026. Ku kalenda y'obusiraamu ennaku z'omwezi leero ziri 25, mwezi tuli mu gwa Dhulhijja omwaka 2047. Nga bulijjo nze Muhammad Yusuf Kinobe kkiriza nkutegeeze n'ebigambo ebirungi n'ebigambo muganda wange ebisanyusa wamu n'ebigambo ebyagaliza nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bitambula bitya mukwano gwange? Bitambula bitya munywanyi wange? Beera nga ate nno mukwano gwenkana akaseera akalungi nnyo eri ku saidi yo. Kaseera kalungi nnyo kakusaba Mukama Katonda. Kaseera kakuwanika mikono ne woba nga kale tosobodde kulaba nti ate ozuukuka ofune wudhu osaale. Tuula ku buliri weesigame ku kitanda kyawo munnange mikono wanike. Allah musabe olizere dia kristikali ng'oli mu buliri naye nga kristiko Allah ng'omusabye. Akaseera kano muganda wange ampuliriza kalungi nnyo nnyini ddala. Akaseera kano kalungi nnyo eri obulamu bwo. Kaseera kano kalungi nnyo eri gwe ayagala okulaba nti ate munnange ofuna ebirungi. Kaseera kano kakwogerako na Mukama Katonda wakati nga Allah abeera kumpyawo ng'abuuza ani ansaba mmuwe. Naye abaddu ba Allah abamu munnange tuba twebase, abaddu ba Allah abamu munnange tubeera nga tuli awo tuli ku byaffe n'obufiisa yiddakika n'eziba 2-3. Allah omusabe, Allah mugambe mutottolere ebizibu byo, mutottolere ampuliza embeera y'osobola okulaba nti ate nno munnange oyitamu. Oboolyawo Allah anaabisumulula oba anaabita.
1: Amagezi lwombo. Amagezi lwombo. Wano mu program entanda kumakya.
2: Ampuliriza amagezi lwombo. Lunaku lwaleero, ennaku zino nkuleetera ebintu nga fenna bitukwatako. Baganda bange, ebiseera ebisinga tuyigira nnyo mu nsobi era ojjasanga abantu batono nnyo abakola ekintu oba ne beedifendinga nga tebannabakulabako, eitha nga kituuse ku bo oba nga kituuse ku neiba waabwe oba omuntu gwe bamanyi. Tuyigira nnyo mu nsobi, kimala kututuukako. Olanga bagamba nti amaaso g'omuddu gali mu ngalo amala kulabako. Ekintu ekyo nno olumu kikyamu, olumu kikyamu era abazadde batera kitusabira fa abaana gwone nkugambye ekintu kino ebbanga dene ndozo jamala kukirabako obaoliawo ng'okirabyeko tumala kulabako ampuliriza tolindanga okumala okulabako w'olinda okulabako tolindiikirizanga kintu kibi kintu kikyamu w'omanyanga nti omuntu gwe bakugambako oyo mubi mwetegereze tolinda ate obubi bukutuukeko olyoke okakase nti mubi w'oteebereza omuntu okuba omubi gy'oli mwewalemuko nga w'onoonyereza nga w'okonfaaminga ebiseera ebisinga yeffe twesudde mu buzibu lwa bugayaavu bwaffe boogera ku muntu oyo mukwano gwo nti mubi naye olw'ensonga nti omukwano gwo naye gwakubikka amaaso nga gulabira ddala tasobola kusobya kakana tugudde mu bizibu bwakajja ku mulimu bagambye nti oyo nno si mulungi lwaki weefuula omugezi lwaki obwongo obugamba nti bamuwaayira lwaki ekisooka okujja mu bwongo yadde ng'oba oliawo weewaawo kisoboka okuba byonna bitwale sooka oddeko wabbali byonna obitwale oli ku mulimu mupya abo abakugambye eitha abalimba oba tebalimba byonna bisoboka okuba nga bituufu lwaki otwalako kimu byonna bitwale kyebakugambye kiteekese kitwale okinoonyerezeeko n'okumwewala sooka omwewale lwaki olinda kumala kulabako n'otijjukana n'omuntu naye nga baakulabula omuntu omulabye nti mubi ng'akoze abantu ebikyamu ng'omulaba olw'ensonga nti gwe tabikoze olw'ensonga nti essaawa zino mukwano gwo bujja kukya akwefuulire naawe akikole ky'olaba akola banno kyonna bajja kukikola era nze mpa nnyo abantu be mpangala nabo ttiipu nti omuntu gwe mugeya nga muli mu gurupu gundi ono akola bw'ati muba basatu kumwa basatu kuvaako omu gw'agenze nga bakutandikako kyemukoze oli naye bakikola equation eyo giteeke mu bwongo era buli wembeera ebwogera ku muntu mumanya nti aa kati nange banjogeraku nange wenneetaba mu mboozi mmanya nti nange era nvaawo neesibya ebbiri nti kati nze nziraku lwaki tulinda kulabako bagambye neiba mukyamu munoonyerezeeko kakkana totwala nnyo muliro kitwale nti mukyamu n'obulungi bwe wadde nga weebuli nabwo bukozese omwegendereze ekyo nno kitusudde nnyo tutijjukana ng'ate baatulabula n'otijja nolowooza nti gwe oli munne nnyo tasobola kukikukola kikyamu nnyo togezanga n'ogoba eggulire lyonna ebakuwa amawulire nga gasengejje gasobola okuba amatuufu oluusi gasobola okuba amakyamu sengejja naye tolinda kumala kulabako bagambye omuntu oli mulogo omuntu oli musezi omuntu oyo agobezza bangi ku mirimu ate gwe bwe munywa naye kyayi gw'onywa naye kyayi naye nga baamukulabula dda kati woogwa mubuzibwaha kitegeera so weebereremu tolinda kumala kulaba ku kintu olaba nga boogera ku kintu nnyo ekyo kinoonyereze bwe bagamba toyita wano leka kugenda nga ogenda sipiidi sipiidi weegendereze noonyereza nga oli wala kansuubire ofunyeemu njagala tugendeko mu ddaawa y'olwaleero mu ddakiika 15:2 ne Sheikh Kifempe insha Allah lecturer ku University Islamic College musajja lecturer awangalira nnyo bitundu byeyimbali musajja musomesa imam n'ebirala nyagala tumuwulirize obubaka bwe bwagenda okututuusaako
1: ino yentanda ery'omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu puroguramu entanda kumakya
3: naam alhamdulillahi alladhi arshada alkhalqi ila akmali aladab wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yawmiddin ahibatu fillah أحييكم بتحية مباركة أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما تين لما ننجيك الله سبحانه وتعالى نجيني وينزا الله سبحانه وتعالى يرونغ ميا ناتيكرا تيكرا أبدو بنا بزانبي أمبس يزيسي مقبير ننجي مكمسينزا تسبا الله سبحانه وتعالى نتوميك إذيرا السيوك ساساني منينبي مقوان قفو ننجي مباك محمد صلى الله عليه وسلم nafi Allah tumusabanga tumegayirira tuwangaze munsi muno nga tukyali mbaddu be omu n'abazana b'abakkiriza era tumwegayirira nti wabanga atusiza akaseera ak'okutujjula munsi muno ayi Allah tukusaba otujjule munsi eno nga tukyali mbaddu bo n'abazana bo abakkiriza omulungi ampuliriza ku 17.9 FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo nti wa mukisa nnyo okuba nti n'olwaleero Allah subhanahu wataala azizemu natusisinkanya okuba nti tubaako ne kitujjukanya nakyo amannya nze Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe Allah gwasobosezza akadde kano okuba nti obaolyawo mbaako ne kimajjukiza olwaleero ampuliriza omulungi ku 17.9 FM nga bulijjo olunaku olwaleero era nga bwe tuzze tujjukanya mukkirize omusomo gwaffe gwe tugenda okutambulirangako biiznillahi taala buli lunaku ng'olunaku olwaleero tugenda kwegiriza ku adabu islamiya empisa oba adabun islamiya tini empisa ez'obusiraamu omusiraamu ateekeddwa kweyisa ati era tugenda kukwata ku mpisa emu kwemu nga bye tugenda okwejjukanyako tugenda kubijja mu kitabo kya mukadde waffe Dr. Abdul Hamid bun Abdurrahman Assuhaibani insha Allah bwe tugenda okutambulira mpolampola mu ddakiika zino ezatuweebwa ne bakadde baffe abaddukanya omukutu guno tubeebaza wamu n'abaweereza b'omukutu guno bonna wamu na bonna basheekhu bashuyuhu abajja ne babaako bebajjukanya ku mukutu guno n'emikutu emirasaalo ekitiibwa abasiime mukkiriza abalungi abatuwuliriza empisa gye tugenda okutandika naye olwaleero tugenda kutandika ne adabu adduau empisa ez'okusaba empisa ez'okusaba Allah omusiraamu gwe munnanga alina okusaba ng'oyagala okusaba Allah oteekeddwa kumusaba otya olina kuyita mu mitendera ki nga bw'obaako ng'olina kyagala okuteekateeka naye okiteekateeka otya nga maama bw'anaafumba emmere nga twagala kulya mmere erina emitendera mweyita okufuuka emmere naffe olwaleero mukkirize tutandike n'empisa esooka era nsaba gwe munnanga alina ekitabo ofune nga woowandiika oleme kwerabira mpisa ki gye twasookerako mpisa ki ey'okubiri era tugenda kuzzaako mpisa ki tugambe nti empisa ezooka adabu dua empisa z'okusaba mu mpisa z'okusaba mulimu ebintu bingi bye tuyita oba emitendera mwe tuyita nga tusaba tutandike n'omutendera ogusooka awalan ekisooka athanau ala llahi taala qabula duai okutendereza allah okusuuta allah okusuuta allahu subhanahu wataala nga tonnabakolaki nga tonnabakusaba n'ekyokubiri era mu mpisa zennyininnyini ezo mu kusuuta allah wassalaatu ala nabiyi sallallahu alaihi wasallama n'okusaalira n'okutendereza n'okusaba okusabira ku mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama wadhalika ekyo kijja ddi liannaka tatlub minhu lata warahmat walghufran olw'ensonga nti gwe allah omusaba akusonyiwe omusaba akuwe omusaba akusaasire nawe kityo famin al awla ekisinga okuba ekirungi ekisinga okuba nti kyekitekenina okusookerako kwe kumutenda kwe kumuwaana abaffe obanga olina omugagga gy'ogenze ng'olina kyagala akuwa otandika otya

0: oluji bagamba nti okutandika okuwensala
1: kutandika okuwulira olwaleero olwaleero batandika okuwulira omujulizi asooka
0: nga tebabuyiseemu bano saidi empawa kati bano bagenda kwensala
1: kati jo basibye mu kkomera nga bayita mu bujulizi naye ngaate balina okuwuliza amaloboozi agali amaloboozi agamangi anti ate naye okuyingira
0: munnamateeka Erias Lukwago agamba mbu abakulembeze bekumira babagaye baali bamanyi babalina kujjamu public holiday olunaku lwa weekend
1: nyate nga ebbaluwa baagi bawanga munaana
0: kati lwaki baalinda gundi olwabazira donero gitanga tebabagambe nti kale mujje kuweruti
1: kati ate kati bagenzi jjo nga balina okusiibayo kyovula baali basabayo ku nnaku eziwera. Netubasabira busabizi tusaba bambi ajo bedi lutale Dr.
0: Kizabesawaziwo obwenkanya ziwulirwe ensonga zaabwe ziwulirwe
1: yagani omulamuzi yakoze omulamuzi yakoze mbu bubi okwekandagana afuluma mu kkooti ng'oli akya
0: bamulemeddeko okugamba nti ave mu musango
1: bakumulemerako
0: okondooza yawudde nga kimususeeko nagamba
1: anti gundi yabadde akyayogera omusibe naye alina eddembe okwewozaako n'okubeerako kyategeeza kkooti tekitegeeza nti tekitegeeza nti gw'otambula oveewo
0: osobinza okwogera ebimu nga sobulina wenaabiddamu nange nyinza okubanga neteeka mukati yabaga
1: anti kati gwenawe oyinza okgwenawe ekyolina okukola kati nga gwe engeri gy'obeera omukulu kati gwe omukulu osirika busirisi nolinda
0: ekibeerewawo nkuleke oyogere pakawo
1: olina kwekandaga
0: tujja kubasaba olusi bagamba asirise
1: teanti kati lwaki totulawo nosirika wekandagga
0: mukwate mubutambi bwammwe
1: gwemanyi ekigambo ekiyitibwa kwekandagga
0: novaawobwammwe nga mpuliriza byemwogera
1: ate kibi gwababyogedde
0: mubyogere nga siriiwo kale
1: okuwuliriza kubongola eriiso
0: tugambe nti babyogera nga taliiwo
1: okuwuliriza kubongola eriiso bakubongola okutu wuliriza
0: omalasirikeawo mubyogere nga siriiwo
1: mpozi ngaomusango ogulinamu interest
2: eno yembozi omuise tusaggula buli kanyumiro
1: naye twagala kusaba busabi banange twagala kusaba busabi abasomesa abaana banange tusomesa abaana bano ate n'abazadde twongere okubuulira ku baana baffe banange abaana beeyise bulungi kibi nnyo abaana okubeera mu ggwanga nga bakola ebintu ebitajjaabaana
0: bennyini mubagambe ebola gyali omwana abaava ku ssomero wadde adde buzzi waka
1: naddala abaana abadde banange mujja kutayaaya omukulembeze yagambye wai kati nnaku ttaano tebanafunayo kesi
0: naku ttaano nati neziri kesi si zaffe wadde abasawo bawona yagambye obubabulagajjavu omuntu yenna akwatibwa ebola bubabulagajjavu
1: bwe
0: gwe bawalagajjala kuba bulwadde bukwata gwekennyini gwabunoonyezaebukunoonyanga covid-19 nti ajjanga mu mpewo
1: mbadde manyi bulagajjavu bwa gavumenti
0: bulagajjavu bungaomuntu nakuba yagambye n'abasawo tebalina gloves
1: bulagajjavu bwaliwo bwabwabo
0: tezaaliyo
1: anti kati lwaki tebagula bakwate ku sente zawe bagule yabagenda okujjanjaba omuntu lwaki alagajjala
0: ziriyonaeziyinzaokubakubaawenakuzinotwalabawalikunakulwabazira Dr. Joel Mirembe omukulembeze wabasawo agamba ebikozesebwa mumalwaliro gavumenti ewamu
1: tebiriiyomukwate kusente mugule zamwe bwa tebiriiwo
0: twagala kubatunulira kubajjawo batogaye nti nga teziriiwo kiteza sente tewali
1: bakwate ku sente zaabwe bagule buno babujjanjabi ojja kulagajjalira obulamu bwo obuleme butabufaako era kati awe twagala okubasabira nti banange aga teziriiyo tolaba muntu notandika ogenda nga omugwiragwira buli kaseera mbuguni oli bwajeeta ekifumu manya kuletera bulwadde
0: nebyokubonga bino nabyo oluusi kuba obujja nga bujja mbodeonakiikiriza n'okubonga nako
1: naye okubonga kale kale anti kyovula bakugamba kakokola awali essaati
0: gundi Dr. Valimus yadde annyonnyola yagala oluusi wekagenda ku mubiri obutuli obwo bwomubiri kasanga olwedde olwekasobola okuwaganya okuyingira mu mubiri kayingira kisigiza n'okubonga okwo
1: katwambala essaati empanvu tuwekoneeko obukokola weyatuteekako ne kkooti
0: nolyokobonga
1: abakazi mwambale ekamizo
0: kitegeeza kuva kuba obeera nabo tewali gweweesiga buli omu mulwadde
1: naye nga ekikulu kyabeera kwekozesa sabbuuni okunaaba ne sabbuuni tunaabe ne
0: sabbuunigavumenti eteekeo gundi kuba tebatandisa ebbiri nyisa ebbeeyi
1: ebikisabuuni
0: yeyongedde kati ebbeeyi sanitizer yeyongedde ebbeeyi
1: oba bajeti
0: tusobole okuba nga tubi bajeti egenda kusomwa leero

0: Olichiko lutestesi munange oluteka teka omukolo gwo kujukira obuweereza bwo mulangira Nuhu kyabasinga mbogo munange baita abaddu ba Allah abasiramba Mungu mwena baita abaddu ba Allah mwena abazana ba Allah mwena muno okujja ngina kuzomweza abiri munana wali kulutiko lutiko kasozi kibuli munango kubera uwo nga tuuliriza ebyafaayo tujjukira obuweereza bw'omulangira Nuhu kyabasinga mbogo kwebyo bye yakolera obusiraamu mu Uganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu nabwekyo babayita mwena mwena abaddu ba Allah n'abazaana ba Allah nti banange mujje mumanye abasajja engeri gye bayiwawo omubiri abasajja engeri gye bakoleramu eddiini yammwe naawe kube mutooki nga ggwe kennyini nga tonna bakaayana Jona bakola ki wekube mutocho ga neze nkoledde ki obusiraamu obusiraamu mbugase coach kali edini yange njigase coach chiche nkoze chenda bechigenda maso chichiche nyambye ko tobulide mulukwe uinzo kuberanga obusiraamu obulyamu lukwe yambale nkofira no tambula ne kanzu okuza nechirefunga kirungi nyonyonyo chinyirira bwe kitumwaga mashallah na yenga obusiraamu obulide mulukwe Oliamu mulie muzimbie mugagawadde muguze motoka muguze bintu nawe kyo munange jango manya basajje ngeri je berekereza nibasobola okulanti batambulange nakuzo mwezi gena kubera 28 wali kasozi kibuli atenjagala kujukiza anti munange gwateka teko kuzimba tewera bila mukalwe Enterprises Uganda Limited oyagala cement oyagala mitayimbo oyagala misumali oyagala mifalisi oyagala tanko oyagala mabati oyagala langi munango oyagala taoze oyagala munange bya Sanyalaze we kwate ba mkalwe Enterprises Uganda Limited ogena basa nga wali kodi Kampala Rashid Kamisi Road osoro basa nga busego kulirana Shero Masaka Road wampe Ogayaza Road ayagala okumanya ebisinga osoro bakubira kusimu eri 0705 0785 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705
1: katonda bimtu alagena banda fa bamunu products subulo kupanga ko atebyo kuli biri kumulembe ebikakasi dwichirongo zyu NBS wali byo kuli bigindo kupanga byono nekira ebiri mwe birunge bigindo kudawe kugulumbya olubuto obenga munanga bulikasera obera mukuzunga lwa olubuto kuluma kandi banda fa bamunu products bagamanti bakuteke debyo kuli bigindo kupanga ate bikole ya dawunju agala munu bread cookies donuts donuts ginati benda bina bulunju kubrachi yabo enkuru erwali mukono opposite kone hotel subulo kupanga bifina dawunji kale ku new tax park wana mukwasaka stage container village okwira na mukola kimiko store we bali muchikubo kwira na ekotorio na ogenda kupanga ofunya dabu njinga tebi okulya byabwe byakasibwe kitongole kyo NBS kumanya bisinga wu bali nafa bamunu products bakwira ku note musanvu note 3 note musanvu chenda musanvu ana mwe note musanvu note 3 note musanvu chenda musanvu ana mwe matebo nafa ba fire high school mpere ro guys arodi bagamba lya balana balenzi ngabasumise okuva kusini eso ko kutoka kuyo mukaga bali kumisinji gwa bisira munenga ne izikirize ndazani zwa kale no gwe baganto kuandisa wazi enteka teke genda da masu kusomero atenga bagane ku primary enteka teka ba wandisa kati abajiza bapya omuzadde agalizo mwana bisere bi masu ngabitanga avunge dini ajitegele byensa bitegera fire primary school ne fire high school wali mpere ro guys arodi bakubira ku note musanvu note 2 chenda mukaga 19 na musatu note musanvu note 2 chenda mukaga 19 na musatu okumanya ebisingawo kwebyo
0: nabeche munange njagala kutegeza butegeza nti werabira ate gwo mvubuka tubira unogambo nonye emirimu emirimu ja kubula nobera unoganti mune nalagala ugende bweru nze bweru byango tana ko munange ze bulicho nacho nache nkole cho gende bweru kirabika step mazo yo yandiko yatayagala ntambule nedda eba kampuni jogendo gendera munti munange yitategera kichekola negeena mu kampuni yetegera chekola era munange yaweba no lukusa okusobola okulaba nti kufunira omulimu bajita Fresh Mind International munange Fresh Mind International basangibwa wali eri Mengo basangibwa wano Mengo Sapolo Kagwao wenyini primary school munange wansi waliwo Jema waguru waliyo Sapolo Kagwa kwate chechikubo olege bulezi maso jichisembera wenyini ogena kulaba makaga temyango obuntu aga Fresh Mind munaye bano bawe olukusa government yafe yawa ne ya Uganda okulaba nti bafunira abana emirimu eranga mseye kino bagamba nti no baina emirimu gyaba security guard neba security guard bebweru tebakwata mundu kubanga olaba munange osanga n'omu police n'omusirikale wa maje ngatayina mundu ebweru tebebira na mundu ngabafi bantu gati bagenda kumenya n'ekimundu ogera tamula n'ekimundu buli kasera kwa bana kimundu bana chipa cha tia gas ekinene nedda basa chute gadi babira ali kuma 10 ku supermarket kulagirira bulagizi tibunange geyo ina bano ege na kuyamba ko kinene ndya ina bye bitwe bibera wanga bye byawe bisinga bya kamera byola mu kamera ujasa ngasa chute gadi ngatage na kutula mu control room no mwagendo tula yebula bla binti gundi abaya akantu kuli agena na akantu akatadde mugundi ngasa chute gadi bajanga bakwaza na weche munange beta agaba security guard beta agaba kirina aba waiter ni ba waitress beta agaba receptionist munange beta agaba fumbi omanye bulunjo okufumba kakati abana abagano kuiga okufumba kekana akasero ko kulaba nti no musu we milimu beta agaba fumbi abalunji beta agaba housekeeper aba room attendants bus stop keeper aba taxi driver aba gardener munange nabo bagenda okola delivery na boche babagama mu bakubire kusimu eri 0783
1: account yo osoro kwangu osegula account nabo osoro kwangu saving ya kasente go to get sera ngo laba ntsente zotadde osoro kujja cementi mitayimbwa tanka mabati sengenge lanje yabuli chikango tandiko kubanga munange obasaba chimu kuchimu ngo tandiko kubanga wezi bakale no kumanya bisinga kubanda fava SH family hardware wakiso bakubire ku note misambu note asatu munya note misambu note asatu munya tano munya okumanya bisinga okubanna fabo saba minister jo parliament FDO na agambo manyi bande omujukiza kubya basiba bali makomera baziba kuatibwa omujukiza nti agamba bibaina
0: kibalama
1: saba minisa agambi tayogera ho John Bosco kibalama when you be
0: ayogera
1: geza chiamani wabwe owe kyalo yabuzibwao bali mekumuteka ko atugambu zikumulisa
0: ngo ne kibira ne nenje kwa mne buli kuchalo kubera ko kibalama
1: ne omujia ni wa mwiji alichiwa
0: na anti wafe kati aliyono ya bula weni yupi kubanga
2: ebinyuma bikubyocha ebadde mbozi wa mwise mbozi wa mwise tusagula mwika nyumero mbozi wa mwise ulikumacha mprogram etu yumukeze ekutusibu wako
3: Prestige Margarine. Oh, Prestige Margarine. A wome so mugati. Atali mune chilise chiyambo kuzimba omubiri. Mwaba bakery. Mwe yune.
2: Ngabaluwe mune.
4: Speedy Plus Holding Company Limited. Abalude mu kintu kino. Echo kuyamba ku kusabaze mali yo kuva China. Nga kibeta gisena ku abiri mulumuzoka. Okutambuze mali yo kuva China paka Mombasa. Atolwa kuva Mombasa paka Kampala. Kibatwalire na kutano zoka.
5: Boom chakala. Season 3. Double energy. Mawinzi. Obado chimanyi ntikati osobola okwe wangulire motoka kunkumi bidi zoka wezi mwamanyi ngonywe chokunywa cha rock bomb oba silverback owangule bidabe binene ne boom chakala season 3 wangule bidabe bisanyusa ebyuleza dalo bumbi butano mukash front screen tvz emotoka pichipichi smartphone kusane free complimentary okuva mu rock bomb ne silverback choino kula changu nyo gula buguze chupa ya rock bomb oba silverback energy drink. Kibira wansi wakasani kila chola bayo cho wangula aba wanguzi abana wangule chupa za rock bomo echo kunwa chicho wangude osobola kuchija kuduka lyo neri kulyo kumpi obo kube ku 0800 2900 008 rock bomo tanywe babana bato abachala abembuto abayonsa kusana abemibiri ejita kulagana na caffeine omami obo mchalo mwambazi kiliza nkwanjulire zatra fashion z bano bakutuza kebyambalo yobusinamu ebyomulembe omuli habaya ekanzo shariya obukaya ebyabakulu nabato mubike byenjawulo ate kumiwende gisoboka ngebyambalo byabwe babijja Dubai Saudi Arabia take Kuwait Cairo India namawanga amalala manji nyo ate jukira zatra fashion z kebakoma kukuguza buguza ngoye wabula bakugumu kutunga fashion z zenjawulo fashion joya gala jiba weba jitungire wo ngaba kubahina kusano kula makeup kubagole wamanola bikabulunji kumukolo gwo basangiba ku Top Step Plaza shop number LT28 opposite ne Ham Shopping Arcade block R ubobo kubireko ku 0758 83 02 oba ku 0730 93 59 00 Zatra Fashion Z where your quality look unique.
6: Boom chakala. I drink a rock of boom. I dance, dance, dance.
7: Nenye silver baka. I win it double, double.
6: Boom chiki. Boom chakala.
8: Amanya gangenze Abudu Kayua. Mbera Murukaya Town Council. Era Nkoleda Kuro di Toro. Nalimba kunkumbi yange. Nagula loko boom. Kubiri. Nenye kanywa. Funtikanga funem. Simu. Akati banange. Bawagizi banange. Mwena mwena. Njagala. Mwena mkenti. Mwena loko boom. Kwanza nangi dami manivya kusaga, ne, bili mwalaji.
9: Boom chakala, akomyewo, na manji gamirundi ya ebiri. Wefu nile rock boom, oba silverback energy. Kemele wansi wakasani kila, chola bacho wangula. Rock boom, amanyi gaba wanguzi. Ebyo kunywe vya manji, sivirunji ya riabana, abachala abembutu, bamama abayonsa, naba bata kuatagana na chirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasiwa pa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Edaka kakasila kakili.
2: Mubulemu wense, tofuno kusomu wazibwa. Binje bitu nyigiriza, ibitu edarigiriza, ibitu susa ngate tuwe base. Uruwe birwade, ibitu teka kubunkenke.
10: Jara nkubulire, unakafuna abantu basatu wano, nga nkunye nyola kuchigere chino. Nakafuna abantu basatu, nga buo gere chigambo chimu, na isi manyobu tufu wacho. Nga bagamba, nti okuruwa ala sukari, wachiri uruwa ala sirimu. Wallahi nga bebangamba, ti okuruwa ala sukari, uruwa ala sirimu. Wanda sirimu, yon nyoku dagala. No wanga ala, mtu wanga demia kubini, na yesu kari agendo kuta wado wanga de, nga kutude kutude kevi tundu. Na
2: mubulemu bwense, tofuno kusomu wazibwa. Binje bitu nyigiriza, ibitu edarigiriza, ibitu susa ngate tuwe base. Uruwe birwade, ibitu teka kubunkenke. Chukwase nako, ngatu kubuza. Bukulibutia mkwano. Tutiraga, tulambula kuburwa divafe, ngabatu itiramu. Program bukulibutia mkwano. Sawa bidi chitundu, paka kusawa satu, ezo kumacha.
11: Kumukutu, kwa chukwe mmasambu, kawumzi mwinda pale FM, kula liya mtu wabrijo. Nzikiliza wina, achia kumide kumukutu guno, kula msinechi ya msechi ya sinze yebei. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsoko kubanga atuwa lukusa nyuka, hili na genzi masoro kuwango utuse kubiyana na guano, genzi masoro kuwango ufune viru nji. Nengusaba nduwe kwa te Allah weshti wa kubanga, ikamalabio na. Ati nziza kuku na kuwala, ili nagezi masuro kubanga, otuse kufune vunabu ulimu, obukosifu, otuse ku, oboli yao na kubagiza kwa ulimu akasera kano, akasera kona kubrizo. Solo kubanti, bauli na mubu nafuna fumo hili guo, oboli ya moro uchirira, olusuja suja, echo kumira peini kira, chini nzo kuwe chironji, na ye, chironji nyo, ngatomu saa soso kubanga kukevira, jike njini na kutegeza nti ya weta kakusolo gina masoko kwangu mira mpeke zino na zino. Siku kubiriza kubango soka kubango zimira bifonga tonalaba musawo. Kugenda masoko kwanga kubuza kakasira kano. Nze omugabi Lubega Hamid Waswa. Ebera program bukulibutia kakasira kano. wakati nga ndese okuteka teko kulunji ate solo kubanga tulaba enteka teka utu wako makupati ya soka omulundi gulio gwa soka nga togira kumurongo babirie akasera kanaita mkusomozo buo kwenja ulo tuatu nolira wakati mkulongo sa kuiva mulongo sa kumugongo ama zigeva mujamu mutwe ate echituli chamuli kumutima we wawo na kutegeza nti nechitundu echa wansu kutani kedela mchu watu wakuda wansi chasa nyalala nga kasira kano alimbu yambi oba alimbu etavo owe tagi sosoro kubanga ate afuna akagali sawa Allah jala wala asoro kubanga asasula guwina agenda akwata chikumi bitano mutwalo ebiri noga maso kubanga yambako omuntu ono nga bulijira nsemba yokubanga kubiriza nti wenna ina okwongerako oba okuwabula ku programu eno not musanvu not tano ana musatu asatu mwemu chinana mumunana kuita kuwabula kwonna oba okwongeza ku programu eno ate solo okubanga tulizigana bulungi katuwulire ku mboozi ya Nalongo wakati mukaseera katubiddemu n'omulongo wabiri.
12: Babiri nga tebannamulongoosa omugongo nsawo yasooka dokita yasooka n'atugamba tusooke tukebere tukole sikaani y'omutima tulabe bwayimiridde omutima gwe gusobola okuwanirira kyenkana ki tyoka tumulongoose nga batuwandiikira nga batusindika mu sikaani nga tugenda mu sikaani bagenda results zigenda okufuluma nga amaze omusikaani nga ayinako ekituli ku mutima naye ng'ekituli tekyali kinene kyali kitono dokita n'atugamba naye tekigaana mwana akolaki kumulongoosa kuba ekizimba eky'okumugongo kyali kivulula nga kivaamu amazzi ng'ali mu bulumi asula akaaba asiba akaaba
11: amazzi gano agali ku mutwe nga gafuna especially gafulumira wano ku mugongo.
12: Yes. Nga gakirya ne gafulumira ku kituli wano waggulu ku mugongo. Wakati w'enkizi n'ekyo watu. Kati bwe batyo ne bamutwala mu sieta okumulongoosa omugongo. Bamaze okizuula nti ayinako n'ekituli ku ki? Ku mutima. Bamaliza omulongoosa bwe batyo. Ate n'asigala ku ddagala lyaki? Ery'omutima. Olwo bamaze okutusiibula tuvudde mu ddwale tuzze ewaka wabula nga bampandikidde ennaku z'omwezi zenna okukola ki
11: operation y'omugongo katono nnyo yatwala nnaku mmeka
12: yatwala nnaku nnya nga tuli mu ddwaliro ne batusiibula olw'omujjizo omungi ne batugamba tukole ki tudde ewaka nja kumuzangayo nga mugyemu wuzi nga bwafuna ne treatment n'abasawo okulaba wa watuuse ne batusiibula ne tudde ewaka ewaka twamalayo nnaku mukaaga ne tuddayo emulago ne bamukebera ng'ekiwundu kiteredde ne bamugya mu wuzi ne batuwandiikira eddagala gyalina osigala ng'akola ki ng'amuwa paka lwe baŋŋamba nti kati eddagala likoze ki ekituwundu kiwonye ne tutandika eddagala ly'omutima mu kaseera ako ne mba nga nzira y'emulago n'ebbaluwa we bamukebera we bakola batya paka we baŋŋambira nti kati saawa zino eddagala tusobola olimugyako ne tuliyimirizaamu
11: olwo ekituli nga kizibye oba nga tekinaba kuzibya naye nga jasi kukendeeza ku ddagala
12: ng'ekituli kizibye ekituli kizibye bwe bamuyimiriza okumugya ku ddagala naye nga puroseesi eyo yonna yonna Saalongo tambeereddeewo nga ya n'essimuzi yambulookinga nga niwe mba ndi wakumufuna mpita mu mikwano gye ate era emikwano gye egyo era tasigala nga tatukubira nga mpita mu mikwano gye omugamba ekiriwo omwana nga bw'ali nga mba manyi nti munaye oba oli awo anaye kuva mutima nagamba omukazi ono kangende muyambe obaka ngelenda bo mwana ono muwe kubuyambi kuba sigamba nti mwavu taina sente toba family taina sente baina moka sente na ye olokuba nti ye munaye olwala bo mwana nagambe wafe bitu tubisara nasala una kolachi naduka process hiyo na mwana ine chituli kumutima bamazo mulongosa nze na yimirira wone nga mama nino nye chokola sobulo kufuna obujanjabi nanke nyino kwebesawo ne landlord obutango ba munyumba nemba nga nonya ku mirimu ejokoza ku ngoye bwentyo kucyalo nga bwingena nenjo zengoye ndabenga nfuna akasente bajanjabeki nfuna sente zeddakala esaba birye kuba munaye munako bakuwandikira eddagala gwalina okwefaako obulamu bwo gwalina okwefaako eri obulamu bwo kati bwe nti bwe nayimirira
13: ndi buli kasente k'ofuna eno mukozi engoye ng'oddayo ogula eddagala
12: nga nzirayo nga ngula eddagala eri ababiri kw'otadde n'okulyako n'okusasula ennyumba kati kiseera kituuka nga baŋŋamba omwana omutwe bandagirira embaale gye balongoosiza omutwe nga neeteekamu eddene
13: gye wamuzaalira
12: embaale ku shua gundi shua Uganda gye balongoosiza abaana b'emitwe egirimu amaaso ntuuka embaale nga bakebera omwana omutwe nga baŋŋamba omwana ogira olindako ogira omuzaayo tujja mukolako nga bampa ennaku z'omwezi ez'okumulongoosezaako nga nkomewo ewaka ennaku z'omwezi ezaatuuka nga baŋŋamba ojja kudda nga nzirayo ng'era bamukebera nga bamutwala musikaani ng'omutwe nga baŋŋamba omwana amazzi gayina gasobola okukola kisinga tuba tugawadde ekkubo gasobola okutambula ne tutamulongoosa era ne bagawa buwe ekkubo
13: olwo bagawa ekkubo oli go gaali gewadde nga gayita mu kituli kino ekyoku mugongo ekkubo baliteekawa
12: ekkubo balina akantu sijja kulimba ebintu byaba bikozesa kompyuta sijja kulimba nti kkubo nze banzijjako omwana bagenda omunziriza ng'omwana omutwe ogwali omunene gukoze gutya gukendedde nze sijja kulimba naye wano saidi wano webaasala wenalabawo akagundi
13: nti baasala ku mutwe gwe nebabaako webateeka akapiira akafulumya amazzi
12: amazzi ago oba ngambe nti yagafukanga bufusi kuba omutu bangamba bagenda mugawa buwiki ekkubo tebagenda mulongoosa omutwe gwo si gwe guli awo ogw'amaanyi ogukolaki ogutiisa kuba webamunzijaako ne bamutwala bagenda omunziriza ng'omutwe tegulinga luki ngowe gwabadde kuba gwali gubootabuota n'essaawa ya leero omutwe gwakolaki gwaguma tegukyabootabuota
13: naye okuzimba kuno mu kyenyi waneeno era nako mazzi gano ge gaagukola okusobola okuba nga guzimba oba
12: era okuzimba nga bwolaba empumi eno nga bwezimbye bweti gaava ku mazzi nti omusuwa ogwalitambuziza amazzi gwali guliku ekizimba ng'amazzi agava ku mutwe tegalina we gakola ki era okumuzaala omutwe gwalimu amazzi naye tegwali munene naye we baamala omulongoosa omugongo omutwe ne gwepika ne guzimba musaawa busaawa gwagenda okuziba nga bamaze omugyayo musieto ng'omutwe gwepise guzimbye ennyonyo naye namutwala embaale amazzi ne bagatemera ekkubo omutwe ne gukula ki ne guba nga gukendedde tegukyali mu sayizi eri yeyali ekozesa eki etiisa kati ne tuba nga tusigazza ekizibu kyamagulu okuva eno wansi mu kiwatu okukka wansi nga magulu malema ate gasanyalala nga w'omwebase w'omusanga tasobola kwekyusa
13: ebyo byonna byogera maaso okuba ng'owulira ku babirye Haku narunga kugame nti bama lukuwa nga mlongo seri kumugongo omtu gwepika amazi agali gafulumia kumugongo tewachi asuwa kwa gafuluma gadai waguru gazi mbio mtuwe guwababili akusige chwana ni chitufu auliza kasera kano nti neche nyiche amazi gasi lukuwa nga gachizimbia negusu lukuwa nga goyo ngila maso okuwa mvuwa muko akasera kano nebo mkwata kumutu sawe no talumizi watu ya mula ikuwa unawena obomu na zangaraba nti alumiziwa
12: talumiziwa na ya kume bugumu wale walu wakume bugumu emisuwa nejere ganga jamanyi nyonyonyonyo kati yao walumiziwa na yesi bulina kunti akolachi
13: alumiziwa
12: kiba kiseera na alumiziwa na atandika okutuya nanga ayocha nyo emisuwa jereze iye watu wabeda
13: ozulu otia ntibabiye ombozula chizibu kuchizibu hauna kurozu anti eshitundu chechawo nsichana techikola oba chasa nyalala
12: minazula anti omwana ono eshitundu chechasa nyalala omwana bulijako manga akula abera nebikulwa omwana yenomuto omwole seye base si umusanga na wano wabaka obo mulaba nga asamba na yono yebi yalitakola nechirala ngendo mtu ala mudwali omube amagumba engeri jali omulema ningamba ka mtu ala engeri jali omuntu bamusibe semiki seminti
13: na magumba gayunge
12: amagumba gano gayunge akulenga kolachi atambula musawo yali ya kamusibe miezi ejuwele ebiri nga watu usinja ulo na yenga ndabu umana angetasamba nembuza musawo na elu achu umanonu tasamba tazanya maguru gutika zanya we mulese yevase we musanga ni wabaka abe mikono juno jejiru anajuka amaguru gali nga wigali ngali sanga nga wigali musawo na ngambu umana ya sanya lale chitungu chalansi techisobola kolachi kuhulira era ni ubobo musuna ni uwo muteka kwa kantu kona obaka bito obaka yisa tashobola kwenye nyo mte obaka abe asigalanga bwale kyembambuza musawu alibera alina kinagwa mu dyecho ngamba si kya kugwamu
13: omusawu akamutema nti si kya kugwamu uyiranga mama omukyala yina omuzadde yenna aba ayina essuubi ly'okumugamba nti kino na kino bw'okola bw'oti wayinza okubaawo ku njawulo omusawo akamutema babirye owansi okusanyalala si kwakugwamu omusawo amala okakutema nti okusanyalala si kwakugwamu akubuulira ensonga lwaki yasanyalala
12: omusawo namubuuza lwaki kyajja bwe kityo naŋŋamba kiva ku bwongo amazzi ago gakosa ebitundu bingi gakosa omugongo ekizimba ekyo kyekyaleeta obwongo omuto gw'omwana okubaamu ki amazzi nago ne gabanga tegalina we gayita omwana oyo okufuna kubanga atakolaki asanyalala wansi kyava ku nkizi gye bamulongoosa naye enkizi yaleeta byonna amazzi ku mutwe n'amagulu okubanga tegawulira enkizi yaleeta ebyo byonna nemubuuza kati agenda kubeerawo atya mu bukulu bwe naŋŋamba ekintu kiri kimu kumusabira busabizi naye wabula akakasanyalala tikagenda kukugwamu agenda kuba omwana wa kagaali mwagenda okutambuliranga emirembe gye gyonna era wenjogerera wano tasobola kutuula ng'omwana nti omutuuza awo atuule tasobola olinamukwatirira bukwatirizi weyeebase w'omusanga tasobola kusituka ntu oba yekyusa oba tunule muli nedda takisobola
13: naye bwaba akoye wantu wonna ngolaba aluddeyo ng'omwana omulala ayagala okwekyusa olina kwolabira nti ayagala kwekyusa oba akaba bukaabi n'omukyusa
12: akaba bukaabi nga bwakuwa emikono akaba nga bwakuwa emikono awo n'omanya nti kati akooyeewo yeetaaga kumukyusa oba kumulirako bwatyo bwali
13: embeera yababirye akaseera kano babirye nga w'omulaba ekyamazima ko okuzimba kwa amazzi mu mutwe eyo oyinza okulabya ddala nga kwamukosa nnyo ku mugongo gwe naye nga ndaba wakyazimbye wakyaliwo engeri y'okuzimba ennyo okwo kanaavaawo ko abasaba bagamba nti waliwo kesubi ebyokubanga kuno okuzimba kukenderamukko nakwo
12: abasawo baŋŋamba bwati bwagenda okubeera tekigenda kuvaawo kino ekyokuzimba olwedde yakola ki yawona tagenda kubeera nga kino tekigenda kuvaawo olwedde yakola ki
13: yawona
12: waagatta bwe baamulongoosa ne wagatta kati talina ngeri kiwekigenda kukola kikuvaawo wakwati lino erigumba eryali badde likirira lyakoma wano kyoba olaba wano wakola ki wazimba eno yonna yonna temuli yadde eggumba temuli era babirindako
13: babiri talina magumba eno wansi
12: amagumba muno mukiwato mukiwato temuli magumba era eno enyama ino ebeera eggumba lino eribeera muno munda mugundi mumbiri ku kabina muno talina nyama eggumba ly'okukabina teririimu era babiri ono waali tawulira musulo nti gumuluma taguwulira nga wonaagamba nti mpulira omusulo gunnuma njagala fuuyisa ye tabiwulira gumuyitamu buyisi wabula abasawo bampa obupiira bwemuteekamu bwe bunya omusulo ogwo okumuvaamu era babiri ewaali tasobola kuwulira pupu nti akola ki nti amuluma olw'ensonga omugongo gwasanyalaza ekitundu kye kyonna ekyawansi eyandibadde awulira nti kati kino kinkolawo ekiti njogere tasobola era pupu naye tumumugyamu bujja nze wadde nga babiri baamulongoosa omutwe oba omugongo nkyetagisiza ddala obuyambi bw'amaanyi kuba nzirayo buli luvannyuma lwa mwezi nzirayo mu ddwaliro ne bamucekinga obupiira bwemukozesa okumugyamu omusulo oba okumugisaamu pupu bwa ssente mbugula na ssente wendi sinzaali obulungi sirina mulimu nti guguno gumpa mwensobola okugya ssente ezigula obupiira bubeerewo singamba nga sirina nsobola obukozesaako sizirina
13: wano tutenkanya otya
12: wano wendi ntetenkanya nenfuna ampaayo ensawo y'amanda oli nampaayo ekitundu ky'amatooke nagamba tonda abaana basobole okufuna ekyokulya nga osobole okufuna n'esente za landlord naye era obitundu ogenda okulaba olunaku lutuuse olw'okuzaayo babiri oluusi teziwera oba oluusi ziganye nga tozirina n'omiisinga olw'okuba nti oli akuwadde otunda omuddize oluusi ensawo ekusaze oluusi ofunye oziggyemu osasudde landlord obaako n'ebirala bwe bityo so neetaaga obuyambi obusobola okuvaamu oba akasente nsobole okulabirira omwana ono kuba yeetaaga akatebe nga ye gwali tasobola kutuula wansi mu bbanga asaana katebe kati olabanga kali akantu kali kali mwemutuuzaamu asobole okubeeramu okwessaawa ewera
13: naye obugumu bwako era kati kacha mukoseno
12: era kamukosengeri bokalaba muti ka plastic kaba kamukoso omugongo naye mbanjagala mumanyize nti omuntu akola ki atula pakalo tunafuna akatebe neme mumanyiza kwebaka bwebasi kyekya nfunisa kana akantu nsobola omumanyiza nti omuntu asobola n'okutuula
13: akaseera ko ndaba kadduka programs nyingi ndaba zige na maso okuwanga zijja ati zisobola okuwanga nazo zikuweereza naye nyinza okuba sigenda kuwanga nsukkako wano emboozi y'ababiri ogiwulidde era okwebaza sijja kuma kuba kwebaza wenna agenda maso okubanga oyambako ku balwadde bogenda maso okubanga olya mu programu eno n'obakwatizaako ekyamazima okuyambako muyambako sisobola kubanga mbasasula kinene owa Pale FM teyinza okubanga ekisasula kinene kiri awo okugyako okubanga tuwanjagira Mungu oba mpanjagira oyo Mungu asobola okubanga kyokola akisasulamu kinene nnyo ate ne bogenda masobola okubanga ojjanjaba n'abasobola okubanga ate abasuusa akaseera kano nziramu okutegeeza nti okubaako okwebuza kwonna oba okuwabula ku puroguramu eno noti musanvu noti ttaano ana musatu asatu mwemu kinaana munaana okwoyita okubanga n'osobola okubanga ate oyina kyoyinza okubanga ogatta ku puroguramu eno mbadde omugabi Lwega Hamid Waswa sigaya kuwanga nsukka wano kula programu bukuli butya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
2: mu bulamu bw'ensi tufuna okusomozebwa bingi ebitunyigiriza ebitweraliikiriza ebitususa nga tetwebase olw'ebirwadde ebituteeka ku bunkenke kikwase ennaku nga tukubuuza bukuli butya bukuli butya mukwano tutulaga tulambula ku balwadde baffe nga batuyitiramu programu bukuli butya mukwano so biri kituufu
14: sibyangu Dairy Supply Limited ge matagoka g'olina okuwa abaana bo ne famire yo yonna gasiŋŋaane mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga ku dipo yaffe enkulu Makai Road Natete Masanaf Dairy okumpi ne church Mpererwe Dairy ku byennyanja Kanyanya Katwe Diary, opposite Kakumba Complex, Kawempe Diary, okumpi na Katale, Bwayise Diary, Kuchena Bweru, Kawala Diary, Kukawala Road, Samona Diary, Kusamona Ked, Enatete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, opposite Kalina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply Limited, Wojoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zina Musamu Musamu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda mutano oba 0788935 Sibyangu Dairy Supply Limited
15: ngatiganaba kubutikira gwanga gasopira wano tugakunganya nitugasunsula netugakutusako ngategachayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM
16: النشرة الإخبارية
17: غانو جيما وليري كوبال اف ام
18: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuza mtano banafu abatuliriza isawa ziweze sato za macha agonna korwa lero akadde kagocha wano kuchiko mzanga chonyeze muendanga kakusumirwa Briwa Hamida. Onna korwa lero mbalirira yegwanga bwegenda okusomebwa mu butongole ng'enteekateeka egenda kubeera mu lutuula lwa Palamenti olugenda okutuula mu kisaawe kya Meefuga e Kololo. Embalirira eno ya mwaka gwa byansimbi 2026-2027 ng'eweza obuwumbi emitwalo munana mwenkumi nyamu bisatu nga kwezo sente obuwumbi emitwalo ena mwenkumi nyamu kikumi mukinana zigenda kuva mu misolo egikungwanyizibwa munda mu ggwanga ate obuwumbi emitwalo kumi na gumu mu lwenda mu nsanvu zigenda kwewerebwa munda mu ggwanga ate emirimu egigenda okuyambibwako ebweru w'eggwanga gigenda kutwala obuwumbi omutwalo gumu mu lukumi mu abiri mu bibiri mu nsanvu waliwo n'ensimbi endala ezigenda okuva munda mu ggwanga eziwerera ddala omutwalo gumu enkumi ssatu mu lwenda mu nsanvu ate zigenda okuva mu mafuta ziri omutwalo gumu mu enkumi nnya mu bina ezo ezigenda okuva mu bavujirizi okuva ebweru w'eggwanga bakutuwa obuwumbi obuwerera ddala lukumi mu bibiri mu abiri ateko akakiiko k'ebyokulonda leero bwe kakomekkereza okuwandiisa awamu n'okusunsula abantu abagenda okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa disitulikiti y'e Kalangala kinajjukirwa nti eyali omubaka w'ekitundu kino Helen Nakimuli yafa bwe yali alongoosebwa mu ddwaliro Alexandria Hospital wano mu kibuga Kampala kati bwe bwazibidde ng'abantu basatu be bawandiisiddwa okuli munnakibiina ki National Unity Platform Irene Nampala ono nga muganda w'omugenzi Helen Nakimuli era nga ye yali omuyambi we munnakibiina ki National Resistance Movement Aida Nabayiga ne Flavia Nagawa ng'ono talina kibiina kwajjidde bano bonna basuubiza okukola ku bizibu by'e Kalangala omuli okuteeka omuli etteeka erikwata ku buvubi enguudo embi wamu n'amalwaliro
19: oba olyawo luli eddwaliro twali tetulyetaaga naye kati Kalangala tulina health center zizokka kyokka health center ekola referral ku health center naye mulaba mu testinga Kalangala health center fo tujja upgradinga nefuka hospital zaani okuba nga tutwala abaana baffe abasira mu makubo wakati nga babatwala ku referral hospital ey'e Masaka
20: Kalangala twetaaga oluguudo olulungi bannange twetaaga okwambala ku ngoye ennyonjo n'ova eno ng'oyambadde olugoye olweru n'otuuka e Masaka ng'otukula so basebo ne banyaba oluguudo lwaffe olwo oluva ebukakata okutuuka e Mulabana zetaaga okukolebwa tamak naffe bannakalangala tweyagale
19: tuwulira nga olw'etteeka eryateekebwa mu paliamenti era tuwulira lyasayiningibwa naye lwaki terinnaba kuteekebwa mu nnambikiro ebyo byonna bye tugenda okwogerako ebyenjigiriza e Kalangala bannange bibuliramu ddala amasomero agamu ebizinga ebimu tebisobola kukonekitinga kugenda ku bizinga birala abaana batambula eŋŋendo empanvu okuva ku kizinga ekimu okugenda ku kirala agenda okutuuka nga n'okkoowaakooye nga n'ebyokusoma tebikyasobola kuyingira mu mutwe
18: wanayogerera akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi waviiriddeyo n'asaba abeesimbye wamu n'abagoberezi baabwe okugoberera amateeka obulungi
21: ku lunaku olwaleero ennaku z'omwezi 11 guno omwezi ogw'omukaaga akakiiko k'ebyokulonda keeyongerayo era okusunsulamu n'okuwandiisa abo abaagala okwesimbawo ku kifo kino eky'omubaka omukyala nakityo disitulikiti ya Kalangala ate olunaku olwaleero lwe lusembayo mu pulogulaamu ya nominations okusunsulamu n'okuwandiisa abo abaagala okwesimbawo kujja kutandika ssaawa 3 ez'okumakya kuggalewo ssaawa 11 ez'olwegulo ate olunaku olwaleero lwe lusembayo akakiiko k'ebyokulonda nga kamaliriza okusunsulamu abanaabazze olunaku olwaleero kajja kusobola okutegeeza bannakalangala n'abannayuganda bantu bameka abatuukiriza ebisaanyizo ebyokwesimbawo ku kifo kino eky'omubaka omukyala n'akiikirira disitulikiti y'e Kalangala
18: ate ye omubaka akiikirira Bukoto South Kizza Hakim Saula agugumbudde gavumenti ku mbeera etali nnungi ey'enguudo eziri mu bendobendo ly'e Masaka ekifudde entambula mu kitundu kino okuba enzibu ennyo Kizza Hakim Saula agambye nti gavumenti ejja omusolo mungi mu bendobendo lino kyokka nti kyennyamiza okuba nga tekoze kimala kutereeza nguudo z'omu bendobendo lino nga ne kolansi bayina mutono nnyo mu kitundu kino ono anokoddeyo oluguudo oluva ekyabakuza okudda ekiwangala ne luyitamu okutuuka Ilakai Mukochi alumiriza nti oluguudo luno luzze luteekebwa mu bajeti ya Uganda okumala emyaka 15 kyokka tewali kyali kikoleddwa.
0: tosobola kulaakulanya kitundu kyonna nga tokiwadde makubo, kubanga omuntu ne waalima kasooli afaanana atya nga tewali motoka esobola kutuuka wuwe kumugula, tuba tulina kyokoze. Mu Lwengo district tetuyinaamu yadde kilomita n'eki eya kolaasi. Mu Greater Masaka ndowooza Bukomansimbi ne Kalungu be balina ku kkubo erya kolaasi, kubanga amakubo agali mu Greater Masaka ye highway eva e Kampala egenda Mbale, eyo tetugibala, ise highway cross border ye highway egenda Mutukula neyingira Tanzania. Ekigambo kye bayita nguudo kikulu nnyo. Oluguudo lwa Kiwangala olugende Kyabakuza Kiwangala Kochi lwakabeera mu budget 15. Batubuulire lwaki baluteeka mu budget ne batalukola? Sente zino okulukola ziragaludda wani azirya? Waba wazirya bamutubuulire.
18: Omubaka ono Kizza Kim Saula mu ngeri y'emu ayogedde ne ku byobulamu ebitali birungi mu bendobendo lino, agambye nti eddwaliro lya gavumenti erya Masaka Regional Referral Hospital abatuuze mu bendobendo lino gye balina okufunira obujjanjabi, kyokka kyewuunyisa bwe batuukayo ate babasindika mbalala.
0: Omuntu ne waba ayagala okugaggawala tosobola gaggawala nga simulamu, nga wasuze bikuluma kubanga oba tojja kulya oba tojja kulima, tosobola. Naye ebiri e Masaka mu ddwaliro ly'e Masaka lye bayita Mulago bitwenyamiza, otuuka e Masaka ne bakugoba ne bagagenda Mbalala. Kakati ate Regional Referral Hospital eya Greater Masaka yonna district 10 bangoba batya ate bansindika Mbalala? Ye Mbalala ebiri yaani yabiteekayo, ab'e Masaka tebawa musolo mu Greater Masaka, lwaki babitwala Mbalala? Kubanga buli bw'oyagala amaaso genda Mbalala, e Masaka Mulago tuwali bajanja bamaaso bakusindika Mbalala. Lwaki district 10 tubeera tutyanga ate bwetuna eriiso liruwaddu yina genda Mbalala? Ebintu ebyo biruma.
18: N'ekibiina kya Civil Society Budget Advocacy Group CSBAG nga kikolaganira wamu n'aba Uganda Cares batongoza kampeyini empya eyitibwa Freedom from Debt Campaign, egendereddwamu okulwanirira obwenkanya mu mabanja obwerufu ne mu nkola y'ebyensimbi bya gavumenti n'okuwola mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Kampeyini eno etongozeddwa ku ofiisi za CSBAG entinda mu Kampala mu kiseera ng'okweraliikirira kweyongera ku muwendo gw'amabanja ga gavumenti n'engeri gye gakosaamu obuweereza n'empeereza eri abantu. Akulira ekitongole kya CSBAG Julius Tumukunde agamba nti mawanga mangi okwetooloola ensi yonna gavumenti esaasaanya ensimbi nnyingi mu kusasula amabanja n'amagoba gaago okusinga ebyobulamu n'ebyenjigiriza. Kino kiremesa amawanga okuteeka ensimbi ezimala mu mpeereza ezirongoosa obulamu bw'abantu. Tumukunde ategeezezza nga bo we batalwanyisa kuwola wabula baagala okuwola okukolebwa mu ngeri etegeerekeka ey'obwerufu era ey'obuvunaanyizibwa, ensimbi eziwolebwa zisobole okuleeta enkulaakulana etegeerekeka eri Bannayuganda.
1: Nanti akatale ak'ensimbi ketimbula n'ensimbi ng'eggwanga lya Uganda ne Africa yonna kyakatale kano si katereevu, waliwo abala abafuna ensimbibazifunira ku bbeeyi entono ate abantu bafuna ensimbi ku bbeeyi yaabwe. So tubadde tugamba nti twandyagadde akatale kano katutwikinga obumu nafe nga tugenda kufunayo ensimbi tufune ensimbi ensimbi ku sente ensaamusaamu. Ekyokubiri tubadde tugamba nti olwaleero nti ebbanja ligenda nga lizituwa si lwakuba nti ebbanja lino nti linene bwelityo, naye lwakuba nti conditions gebatuteekako lifuula linene nnyo. So osanga nti kati instead twandibadde nga tusasula masomero gaffe eddagala, naye katusanga nti ekyokusooka nako ku bajeti yaffe kusooka n'osasula amabanja.
18: Ate bo abazadde okwetooloola eggwanga lyonna bakubiriziddwa okubeeranga ku baana baabwe abawasa ne be bafumbiza okumanya embeera mwe bali n'engeri gye bayisibwamu maka gaabwe, kibayambeko okutereeza obufumbo n'okukola amaka agasanyusa ate agalimu eddiini. Obubaka buno bubaweereddwa akulira ekibiina kya Al-Halimiya Travel Sheikh Najib Kasozi bw'abadde ku mukolo gw'okwebaza Allah olw'okutambuza Hajjati Janat Mugole obulungi okuva e Makka ku mikolo gya Hijja, ng'omukolo gubadde katikamu mu Luweero District. Sheikh Najib agambye nti abazadde bangi bafumbiza abaana abawala wabula ng'abaana bo batuuka ekiseera ne bava mu bufumbo n'abamu ne beeyombekera wabula nga babafumbiza tebamanyi bigenda mu maaso.
3: Njagala omuzadde yenna ali wano atwala obuvunaanyizibwa n'akubira omwana omulenzi gwe yawa muwala we ku kisimu okumubuuza nti muli muti eyo. Omukyala ng'olina omwana wamuzaalo w'obuwala n'ofuna omusajja n'ajja n'amunona n'otwala obuvunaanyizibwa okukubira ku mutabani wo gwe wawa muwala wo okumubuuza nti muli muti eyo. Abaana bammwe baava dda mu bufumbo naye nga baabuyingira babwagala. Abasajja be mwabawa tebabayisa bulungi naye n'abawala be mwagaba mu basajja abo nabo tebayisa basajja abo bulungi. Eyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yali meseji ye ng'ali mu lusenyu lw'emina ng'amaliriza ebigambo bye yakuyiriza abasajja okuyisa abakyala obulungi yasaba n'abakyala nabo batukwate bulungi. Abafaani akwata munno obulungi. Olwaleero omukazi mulabe wa musajja. Omusajja takyasobola kuwolereza mukyala we. Omukyala takyasobola kuwikirira mwami we. Bwetutyo bwe tuwangaala amaka ne gabeera nga tegakyasobola kugenda maaso nga n'eddiini teriimu kubanga tetwesigangana.
18: Wanakubiriza abazadde b'abaana abawala n'abalenzi abali mu bufumbo okubeeranga ku baana baabwe bamanye embeera mwe bali ng'agamba nti buno bwe bumu ku bubaka bwa Nnabbi Muhammad ebyengera n'emirembe beere ku ye bwe yawa ng'akomekkereza obubaka bwe mu kutuusa obusiraamu mu nsi yonna.
3: Tugezeeko okutwala obuvunaanyizibwa obwo bwe tusudde tukubire ku baana be twasindika mu bufumbo. Oyinza okubeera eno ng'ogamba nti nze gye ndi eno ekatikamu muwala wange ali Kampala alhamdulillah ali mu bufumbo naye nga yabuvaamu dda ali mu nnyumba yekka omusajja yamulekamu oba nga ye yagifuluma n'agenda ne yeepangisiza. Twala obuvunaanyizibwa okubuuza omwana oli otya muli mutya ne balo owaayo oli otya ne munno muwala wange agamba ki ebyo temukyabikola n'amaka gavuddemu eddiini ne umma ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallama asobola kubeera nti egenda mu maaso kubanga embeera ze yatukuutira okubeera nga tutambulirako twazivaako.
18: Iyo poliisi y'ekira ekutte omuntu omulala agambibwa okuba omu ku abo abatta Steven Gongodia omuzannyi wa lagibe mu ttiimu y'eggwanga. Omukwate ye Henry Kabugu ow'emyaka 21 kati okusinziira ku Rachel Kawala omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Kampala n'emirirwano alambuludde ku nsonga eno.
4: Polisi ya Kira Road ekutte n'eggalira omuntu omulala omu ku byekuusa ku nfa ya Sydney Gongodio ono omuzannyi wa rugby eyattibwa nga 5 omwezi guno ng'akwatiddwa e Kabugo Henry nga mugoba wa piki nga okunoonyeza kulaga nti ono yalabibwako mu katambi yali ayambadde reflector jacket eya blue ate yali abisse face ne hood eyali enzirugavu nga ono yakwatiddwa mu bitundu bya Wandegeya nga tuyambibwako abakulembeze ba boda boda munaka wa division nga naye era kaweefube akyagenda maaso okulaba nga abalala abeenyigira okutemula Gongodio bakwatibwa.
18: Ate bo abatuuze mu Nakifuma Naggalama Town Council mu disitulikiti y'e Mukono bali mu kutya okulumbibwa ebirwadde ebirala nga kolera oluvannyuma lw'obukyafu obwekuusa ku nsaasaanya ya kasasiro mu kitundu kino okweyongera. Bagamba nti newankubadde bafubye okutuusa ensonga eri bekikwatako naye tewannabeerawo kikolebwa okubataasa n'ebimotoka ebiyola kasasiro nabyo tebikyalabika mu kitundu kino. Okusinziira ku meeya w'ekitundu kino Mutebi Fred Salongo Kafu mukafubo kabadde muno omusasi waffe ategezezza nga wabaddewo enkola y'emirimu mu ngeri ey'akasoobo oluvannyuma lw'okuba nti tebannalonda bukiiko bukola ku mirimu gino.
22: Kati obukyafu mu kibuga eyo zuze ensonga ezaatuleeta tetunnaba na kulonda obukiiko bwaffe obukozi bw'emirimu. Nsuubira nti olumaliriza okulonda obukiiko bwaffe nsuubira nti tekikyatwala wiikisi bbiri tugenda kuba tutandika butereevu n'omulimu gwe twekebakebwa okukola ogw'okuyonja ekibuga security okulaba ebyenjigiriza ebyenzijanjaba n'ebintu ebirala bingi era nga tugenda okujja kasasiro mu kibuga ne tumujjamu tutya nga tumaze okulonda obukiiko obukozi bw'emirimu.
18: Salongo Mutebi Fred era akkaatiriza ne ku nsonga z'ekibbattaka n'asaba gavumenti eyongere okusomesa abantu baayo okusobola okuteekawo enkolagana ey'omulembe.
22: Yalema okukwatagana obutereevu ne nannyini ttaka Land Road. Ndowooza Land Road ne nannyini ttaka wabeewo enkwatagana bawuliziganye nga nannyini kibanja awa Land Road busuulu. N'olwekyo senga embeera yeena esobola abantu ababiri banaasobola okukwatagana ne wabaawo okuyigirizibwa oba okusomesebwa buli omu n'ategeera obuvunaanyizibwa bwe ku ttaka eryo. Ndowooza obubbi bw'ettaka bugenda kuba buwe.
18: Nemugocha amalala getu ina wabantu bakabaka muluka gwe kasali ebukulula mu district ye Kalungu bakedde kola bulungi bwansi ku lugudo oluve Kabale bugonzo okudda e Kasali n'ekigendererwa ekyokukendeeza obubenje obususe ku lugudo luno bulungi bwansi ono bamukoze okusinga ku kyalo Kabale era nga bano bakulembeddwamu abatongole ssaako bakulembeze mu muluka guno bazibye ebinnya ebibadde mu lugudo luno ssaako n'okusaawa ensiko ebaddewo ekwati ku lugudo luno era nakanwa ji Sharifa ono nga ikansala akiikirira Bukulula South mu district ye Kalungu asanyukidde nnyo abantu be Kabale abafuddeyo okutereeza ekkubo lino n'asaba ne district etandikirawo okwongera okulitereeza
5: kubanga olwatufunye omukisa ogudabiriza olugudo lwaffe olwa Kasali kubanga embeera mwe lubadde tebadde ya mulembe nnyo nga tukizudde nga abatuuze baffe bangi bafuniddewo ebizibu eby'enjawulo omuline accident ezituta obulamu bwabwe era ne tusitukiramu okulaba nga tulutereereza wamu ng'abatuuze era abatuuze bange bakuba omulango ogwamanyi eri disitulikiti y'e Kalungu nti beebaza nnyo oluguudo mwali

Kumi musanvu katonyeze muenda ekula eri omuntu wa bulijjo. Nze Imam Shein wano mu studios, Mboza Imam ye program egenda maaso mu dakiika zino ze tulimu. Kaakati tugenzeko munnaffe adde Kabowaawo ng'ayogera ku muntu ayingidde masijidi ku lunaku lwakutaano. Khatib agenda maaso n'okusoma kutuba. Khatib yo yayimirira ku lwokutaano maaso n'atunuulira. Bamita Khatib. Kati ate kyabaakula kwe kusoma kutuba. Kati oli ayingidde naye bali mu kwaziina. Ayingidde bali mu kwaziina. Bannaye wano olwo akantu katono nnyo kenyagala tusooke tumanye nti ibaada nannyini budde ekulembezebwa ku ibaada etali nannyini budde. Kyola basinga omuntu aba asoma Quran al-Karim. Ni batandika okwaziina ate ayimiriza Quran. So ng'ate ibaada y'okusoma Quran zezimu ku ibaada ez'ebbeeyi ezagambika. Niyo obusiraamu bumulagira ayimirize Quran asooka agoberera omwaziinyi kubanga ye ibaada nannyini kaddaako. Ye ibaada nannyini kaddaako. Ye asooka agoberera omwaziinyi oluvannyuma ajja kuba nti addamu n'asoma Quran al-Karim. Khatib atumaze okutuula ssalaamu batandisa okwaziina oli ayingidde omuzikiti. Kati mu kaseera akafaanagana bwe katyo ibaada nannyini budde yaluwa salatul tahiyatul masjid ya ibaada nannyini budde oba azaani abambalaba nti azaani eno eba nannyini budde agirinde addemu ng'omwaziinyi bw'ayogera bw'anaamaliriza agende maaso n'okusala tahiyatul masjidi naye faliyujiz. Bobanga oyingidde nga Khatib atandise okusoma banga khutuba egenda mu maaso saala tahiyatul masjidi nga nyimpimpi giyimpaye tosoma kiwanvu. Kiki bategeeza mu kugiyimpaya? Gyamu ebiri sunna. Kati ng'okumala Alifatiha n'oyogerako essuula. Soma Alifatiha yokka okutame. Bw'oba ogenze ku maviivi mu kifo ky'ogga Subhana rabbiyal azimi emirundi esatu. Yogera gumu kubanga ogusooka gwe gukakatako ogwokubiri n'ogwokusatu biri sunna. Bw'ogenda ku sujuudu wali wansi nawe oyogera gumu Subhana rabbiyal a'la gumu kubanga ogwokubiri n'ogwokusatu giri sunna. Buli bakugamba nti yimpa yeswala bategeeza kujjamu biri sunna era kyova laba bamanyi abamu banyiigira nnyo abawalimu baimamu bafe batusaze eswala nga magharibi ne baswaze eswala nga isha ne bawanvuya kubanga bye bawanvuya ate bya sunna ebyawaajibu ba byawedde dda. Alifatiha weggwa by'oddamu okusoma byonna biri sunna kati ate lwaki eswala oba ogiwanvuya? Buli omala Alifatiha ekitundutundu ky'ogenda okuddamu okusoma kiri sunna. N'oli ati n'asoma ekitundutundu nga kisinga ne Alifatiha emirundi nga eno obunene mu magharibi okujjako ewajja obujulizi nga ku salaati subuhi inna Qur'an alfajiri kaana mashhuda. Qur'an esimibwa ku salaati alfajiri yo tuwanvuyiza ddala naye magharibi neisha tewali bwetaafu. So bwobanga Khatib atandise okusoma kutuba katwibu bwaba atandise okusoma kutuba ng'oyingidde saala sunna era akeeza ebbiri kubanga ne nnabbi Nuhu yalaba omwami sallallahu alaihi wasallama yayingira masjidi nga ye kennyini yasoma kutuba n'atuula butuuzi nga yagala okuwuliriza yirimu nabbi gy'asoma gy'agaba ne message nabbi namugamba nti qum waruka rakatain yimuka ssebo olijjo era akeeza ebbiri eza tahiyatul masjidi. Pale FM 17 katonyeze mwenda kula y'omuntu wa bulijjo. Kaakati bwe tuvudde awo nituga ku Hussein ekitigoma

0: In fact, in a story in the legend of Baliwo bannaffe abatakisa bagwadde bagenda ojjukira bannaffe abatakisi balina mukama waabwe Rashid Ssekindi bakoze enteekateeka okwolekera ekisaawe Entebbe okumukulisaayo ng'ava okulamaga yabadde ava okukola hijja naye enteekateeka zino zaggweeredde mu maziga takisi gye baabaddemu bwe yeerindiggudde ennume y'ekigo era okukakkana nga bangi babuuseewo n'ebisago ne baddusibwa mu ddwaliro n'omuntu omu yafiiriddewo mbulaga. So bannange tubakubiriza tubasaba tuvuge mpola mpola obaolyawo tusobola okubaako bye tutaasa ne bulwe tunavuga nga tugenda masolo kubanga tuvuza kimama tuvuga tupapa ebiyinza okuddirira si birungi. Sofa namazedde okubanga neegatwako muzzukulu wa Kyamukaddiya Namutebi Ismail amazedde okubanga atuuka ate nga munnamateeka omutendeke bwe mba nti njogedde nti munnamateeka omutendeke mpulira nina ekirala kyenjagala okwongerako.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako basebo ne banyabo yonna gye musinzira okubanga mutuuliriza. Erinnya ndi muzzukulu wa Gabunga Kansona Mutebi Ismail. Muli mutya? Bigenda bitya? Bitambudde bitya? Tweyanza obudde bwe mutufiisiriza ne mubanga mutuuliriza. Kya muwendo kyansa kubanga tetuli wano nti tweyogeza ffekka. Nebaza abantu ab'enjawulo abantuukirira abamu abankubirako ne banzizaamu amaanyi.
0: Mbadde nkugamba nti wano mbadde ne egundi ennyota ennyota gye mbadde njagala okwongerako.
1: Yongerako. Yongerako.
0: Kutikire.
1: Yengere nseegulira.
0: Bitambula bitya Ismail?
1: Alhamdulillah.
0: Emirimu gy'obwaloya baraga nti mulimu mwangu. Just kwogera bwogezi. Omuzina agamba oyo gumusinze kutiga omusinze nimugenda ne muli akamwe.
1: Berabira nti waliyo avaagwa ebigezo tekuba kwogera nti omuntu oyisibwa mu kasengejja. Bwe mba nasoma n'abantu batono nnyo mu ggwanga Uganda ndabika nasoma n'abantu abawera omutwalo okuva mu nassale okutuuka lwe nnakolaki lwe nnamalako ate sinnamalako kuba ndi mukola masters yange. Okitegeera naye kikyengezaako okulaga nti mu bantu abo omutwalo be nnasomako nabo babe nagabana nab'embaawo nzaali ku Pearl FM.
0: Yes.
1: Yenze gw'omanyi nze gw'owulira ate nga n'abala be nasoma nabo abamu baayita abamu baakola ki baagwa. Kiraga ki nti mu bulamu buli muntu katala okunoonya okusukkuluma mu banno tekiba kya myaka tekiba kyekyaki katala alyo teryagenda kujja kusukkulumye nga gwe wekkakkanya. Oteekwa buteesi gwe okunoonya emiwaatwa emituufu mw'olina okuyita n'oyimirira. Ensi lulinga lujjuliro olyako ekola ki?
0: Olyako ekumala.
1: Ekumala. So obulamu bwe buto bwe butambula si kwogera bwogezi n'ensengeka y'ebigambo by'oyogera bikulu. Bantu bangi nnyo nga bannamateeka naye nga tasobola ye na mwennyini kwennyonnyolako. Ng'okwogera kutono okwogera kuno okwedda tugenda tukokendeeza mu nkola y'amateeka tuli nnyo mu submissions era bw'otunuulira ICMIS enkola ekozesebwa mu makooti almost okwetooloola ensi yonna okubanga emisango ka tugiteerayo ku system oba ku tekinologiya egezaako okukendeeza obudde obw'okwogera. Yes. So omuntu yenna ateekebwa buteekebwa n'oteeketeekebwa n'ovaamu anti n'otuula w'otudde nga neyakusomesa agamba ye mwana wattu teyamumalira budde nate gukyali mulimu munene nnyo nnyo ndi wala nnyo newe neegomba okubeera ndi wala nnyo era abatera okunnuŋŋamya mu bintu eby'enjawulo byenkola bagezaako okuŋŋamba ogezaako bitambula ne mbagamba kibulamu nnyo nnyo nnyo naye alhamdulillah.
0: Sabiti eno mbadde ngo omutwe gunnuma nga tekuteredde
1: teri musawo newookomaawo
0: nendako
1: omutwe guwonye omutwe guwonye nguwa obukakafu
0: koolabise Smaya gundi luli wangamba jajjaffe kyamukadde yagenda kujjanjaba muganda we kati omutwe gunungagungamu jajjaffe ali atya
1: jajjaffe alhamdulillah omukyala asinga akazigo mumanyo ayina amaaso gande gayina ekyenyi kimasamasa bwe kiti omulungi asinga
0: bwe ŋŋamba nti jajja waffe ne Smaya oba ali atya manji ogende
1: fe
0: toyongera bitambula bitya muggwanga
1: njomu ku bantu nga nafuna omukisa nakula nenkuzibwa nentuuzibwa nenfulumizibwa ali musilimu akoli musilimu jajjaawo tunatira omumukuwa kyamukaddiya jajjawa hakimu wanjisebu jajjawo ali bulungi obujjanjabi asimbye amakanda akyajjanjaba jajja wange mitina tusaba Allah amuwe shifa abe nga amususa
0: naye antumira
1: akwagala nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo
0: bitambula bitya mu ggwanga
1: alhamdulillah eggwanga nga ddyo mulimu okusoberwa mulimu embeera abanyigirizibwa mwe bali abakulembeze omu ku baseeka be mbadde njogerako nabo emabega abo ayina ekintu kyeyanyinyonyodde yaŋŋambye Namutebi Mungu atuwa abakulembeze okusinziira ku ffe obukalu bw'abakulembeze Mungu bwabeera abawadde bwe mmwe ekibuuzo kyonna kimubuuziza nga ntunuulira abantu abali mu lubigi abamenyeddwa ebintu abantu abo ne basigalawo ekifaananyi ekyo nalabye bannayuganda nga babundabundira okwabwe nalabye bamaama nga bali mu kuyaggayagga nalabye abaami nga basobeddwa ewaka ne mu kibira nalabye abaana batayina ssuubi na bwesigwa mu bakulembeze nga tebalina kifaananyi kirungi nalabyeko bakyamaani b'ekitundu ekyo nga bagezaako okukakkanya emitima gy'abantu bano sinalabako ku bannaddiini nabadde nsuubira nti abannaddiini abali mu bitundu awo kumpi kumpi bayinza okugatta eddoboozi lyabwe nalabyeko maama Nabbanja ng'agezaako okubanga abalaatira abantu bano kino ntukivumirira ne sekuvumirira yenna nakwadde seeka wange yaŋŋambye nti abantu abo beffe kyekifaananyi ekituufu kyovulaba Mungu yabatukakaatikako batukulembera olw'obujemu bwaffe oba n'okuba nga tuli bakakanyavu yazze n'abagamba nze kyensobola obadduukirira nakyo byakulya anti nawo ne bamugamba nedda obwetaavu bwaffe obusinga si byakulya kwe kubanga tuli ku ttaka lye tusuubira nti lya Kabaka kwe kubanga tuli ewantu we tusuubira nti twandibadde bannayuganda okuba nti lutobazi era nti lugasa eggwanga lyonna tetukiwakanya naye ewantu wano we muli we mutugoba tubadde tuwerawo obusuulu ettaka lino ffe tulimanyi ng'erya Kabaka nga tewaliwo kulambulula kutuufu butya abantu bano we bagenda okwasaganyizibwa nga teddoboozi lyange ku bannayuganda mwenna abalabye ekifaananyi kino neebaza mwenna abavuddeyo ne mubaako okuddukirira okutono mu mbeera zammwe oba mu busobozi bwammwe bulaga obw'oluganda obumu abantu bano beetaaga obuyambi abayina amataka nga musobolo bayambako bafune we bagira nga beewogoma nalabye abapoliisi nga bagezaako kozesa ate amaanyi agasukkiridde ne bwokya abantu omanyi omuntu okubanga takyayina wadda
0: yes.
1: Nasigalawo nga yeebase wansi mu kisero nalabye maama nga yeebase mu kisero laundry basket ebisero mutero okuteeka engoye eziba ziddugala nga maama akulaga nti kyayina nga lisi ataddemu omutwe emabega awo nalaba omwana ng'alaja n'asika maama we mu kkubo ebifaananyi nno bino mulabanga ebyokubalata naye byogera kinene ku nsi ensi eteekwa buteesa okuteekerateekera bannannyini yo abakulembeze kino kye mukola ekituufu twetaaga ebifo ebyo bituyambeko okola okisijeni n'ebintu ebibeera mu biswampusa ebyo n'embeera yonna nze nina ekibuuzo kimu abantu abagobeddwa mu lubigi nga mu lubigi awo balinawo ebyapa ebyapa ebyo nga bifuluma mu gavumenti ebyapa ebyo byafulumizibwa bitya kubanga nze namutebisikola kyapa omuntu yenna ayina ekyapa oba akifunya atya oba akifunya atya tusooke tujjawo engeri gye yakifunamu tusooke tutegeere kimu
0: ekyapa
1: akirina nga ku buli kyapa kiriko siiru n'enkulungo y'eggwanga the Republic of Uganda nga kifulumiziddwa mu ofiisi ya gavumenti kuba emuzo yonna ekibeera ki ofiisi yaki ya gavumenti njagala okumanya ani yali registry yafulumya ekyapa mu lutobazi neetaaga okunnyonnyolwa ani yafulumya ekyapa oba naagaba layisinsi mu reserve y'ekkubo
0: Ninda konkubuze namtebi.
1: Yes.
0: Kono gwe bawe ekyapa. Nafulumye ekyapa. Ani ayina okumanya nti wano lutobazi.
1: Afulumye ekyapa. Afulumye ekyapa. Amanyi ge omuntu gwe bayita registrar of titles.
0: Yes.
1: Amateeka oba etteeka erifuga ettaka lyonna nga liyina ebyapa mu ggwanga Uganda. Baliyita registration of titles.
0: Yes.
1: Ndi buli kyapa kyonna buli kikikwatako ekikirambulwa kirimu eri etteeka registration of titles obaffe abali nnyo mu nnimi z'amateeka n'okusoma biki biki gye tuyita RTA RTA egamba nti woofiisi eneeba etya emu eneevunaanyizibwa nga kufulumya ki ekyapa ekyapa ekyo kinaabanga obukakafu obwenkomeredde

0: bimanyiddwa
1: registrar of titles tatekedwa fulumyamu ki chapa okugeza wenali nkyaweerezaako mu National Forest Authority waliwo ebifunga fena tubimanyi nti bya bibira
0: yes
1: okugeza mabira forest jetu atukosanga example kwa buli ampuliriza amanyi nti the biggest forest in Uganda is mabira ekibira kisinga obunene mu Uganda bakiyita mabira sibwe kiri nze nabo tukimanyi nti mabira yaffe fena nga baki bana Uganda teri muntu yenna akkirizibwa kuba na kyapa muki
0: mabira
1: ebyapa ne bifulumizibwa muki nga bakiwadde omuntu sekinnoomu nga ofisi ekifulumiza ya register of chi
0: of titles
1: nza kisabye ne bakimpa omusango gwanguyinza okuba obutafaayo oba okubuusa ebintu ebimu amaaso kuba abantu abamu balowooza ekibira kyonna kirina okubaamu emiti olw'obulagajjavu bw'abanna Uganda n'obutanoonyereza emiti egimu gikoze ki gisaliddwa mu kusalibwa ne wabeera nga wali bbeya oba nga wakalu wewaletera jjawuhala ng'alina miliyoni z'ebibiri ne bamulagawo n'agulawo ne bamutwala ewali registrar of titles n'afulumya ekyapa ekyo nga n'abasaveya balikubye ne batasobola kunnyonnyola jjawuhala nti munnange nno ettaka lino lyogwaguze waliguze ku buki mu bukyamu this is public land buli munna Uganda yenna ali entitled kuki
0: nina ekintu kye sinaba kutegeera namutebi naddala ku ino issue gye tuliko eyo mu Lubigi wabanga waliwo abalina ebyapa mu Lubigi kitegeeza mu Lubigi babaddewo mu butuufu
1: tosobola kubeera mu kifo kyotategeddwa kubeera mu butuufu
0: kati ensobi ya gavumenti ki
1: obulagajjavu bwaba batudde mu woofiisi zirina okuweereza bannayuganda engeri yokka gy'ofuna ekyapa wotalina kifuna nguzi tuleme nakiyita bbali buli lunaku soma amawulire mubamu ebyapa ebiwandiisiddwa nga bigenda kusazibwamu
0: yes
1: ng'ebyapa ebyo bigenda kusazibwamu nga muntu bamuwadde ensonga egi nti public land naye ng'ekibuuzo kyalina kiri kimu weba public land nafuna nti ekyapa mwe mugenda sazaamu ekyapa kyange nga temundiyiridde naye nga nateekamu ssente okuleeta omusaveya n'apunta ettaka eryo ne litambuzibwa mpaka ne mufulumya ekyapa ne mumpa obwannannyini obwaki obwenkomeredde obulagajjavu bwali bwenkana ki obwo bwafulumya ekyapa buli woofiisi lwetakola kyeteekeddwa kkola munnayuganda abonaabona oyinzo abamu nno bawangadde ne bava ne ku mwaliriro gw'ensi abaana baabwe ne basanga ebizibu bwe bityo olw'obulagajjavu n'okulonda abantu mu bifo olw'okuba nti mwana wa gundi n'ekyokubiri gavumenti ya Uganda eve ku bikwate abateekerateekera ensi eno nze simanyi mulowooza ddi gye mutambulira temwerabayo bye mwegomba kankuwa ekyokulabirako Uganda ng'ensi Katonda yatuwa era yatulabirira mu nature wano omusana gwaka enkuba n'etonya mu lunaku lwe lumu okitegera ensi endala ziddukanya zitya natural resources Switzerland baatuuka batya ku system nti bayina emiti bayina ebibira ne bakutetenkanya ebibira ebyo nti omuntu asobola bibeeramu nga tatemye muti ne bazimba bu artificial huts bino ebintu byogamba nti bannange ettaka Uganda lyeyina lyeyina terigenda kunanuuka ne population yeeyongera Uganda yaliko nga tuli abantu miliyoni 10 na mmeka
0: 15
1: olwo tuli mmiri tugenda miliyoni ya 50 balo bonna banna Uganda abateekeddwa okufuna we babeera gwe nga tukulembera nebo tukulembera nabo muteeka obuteeso tutegekera
0: bwe
1: tuba essaawa zino tuyomba nga tuli miliyoni 5 we tunaawera miliyoni 8 njagala osika ekifaananyi ekyo nti olunaku lugenda kukya nyinza obutabaawo nze namutebi ndi omu naye nkuwa obwe yamusobola okuvaamu abantu 8
0: n'okusoba
1: duplicates of namutebi suma yabasobola okuba 8 duplicates of akimu asobola okuba 16 obaana you get my point
0: kitegedde
1: okuteekerateekera ensi okutuufu

0: Ni dabo dabo.
1: Boom chiki. Boom chakala.
2: Amanya gange nze Abdu Kayua. Mbera mulukaya tauni kanso. Era nkolera kulodi tolo. Nalimba kunkumbi yange. Nakula loko bume kubiri. Newe kanywa fundika ngafune simu. Akati banange, bawagizi banange, mwena mwena njagala mulabike nti munywa loko bumu. Kwanza nange nami manyi bya kusaga ne biri mwalaji.
3: Chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kebera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom amanyiga abawanguzi.
4: Ebyo kunywa bya manyi si birungi eri abaana, abakyala ab'embuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakaseera kagere.
5: Okay, bajiita pale FM 10 mu musamba kaumza mwenda ekula eri omuntu abulijo mwebale nyo mwebalire ddala. Nze muzukuru wa jajja Buda Kayongo Hakim. Tuli wano ne muzukuru wa Chamkadia Kanso na Mutebi Sumaya. Bwa mwenye afana na Chamkadia. Bonyigo fana nani?
6: Tata. Manyiga bwenti bagamba mwana yoza mukitabu
5: ekyo nkirabye oyogedde mazima tokyalimba Sumaya
6: wanjisebo
5: leero tutunulire ki
6: olwaleero nsaba tutunulireko ku kutwalira amateeka mu ngalo oba kye bayita mob justice kiringa ekitono
5: okutwalira
6: amateeka mu ngalo naye kinene joko mukyanjuluza gye kikoma okugaziwa gye kikoma okugaziwa gye kikoma okulya bannayuganda nabadde nkola okunoonyereza mu nsi ez'enjawulo ebimu Uganda byesinza nga tuli balungi mu byo ekisooka kwogera luzungu tuli balungi mu kwogera oluzungu tuli balungi mu kutamira abantu besi wa magenge ni basuka.
5: Ni basuka.
6: Tuli bantu nga tuli basanyufu. Worldwide. Ugandans are happy people.
5: Twagala bya masanyu.
6: Nyo. Fe tuli basanyufu obere usanga omwana nga tayambadde naye nga
5: Ali fry.
6: Inga ekiddako tuli enguzi ne wete tagisiza. Amuna Uganda okwawula atemya lwawo. Nti mu Uganda enguzi yaffe kasoke nchukwe wendi. Nano nyeleza, bitongole chebi singo kulienguzi, mugwanga Uganda. Police, engule yejirina. Teri ajivuganya, ejirie bitundu chinana kubuli chikumi buli lunaku. Police, yegwanga Uganda. Wewade bajirankinga mu Afrika, police yegwanga Uganda. Yes. Omanye abantu abamba kole ebintu, nebera biranti mulimu ebbala lyoyambala, nga bali kujjako ng'omuntu ne bakugeraagiranya.
5: Yes.
6: Kubalala. Nze nina baloya kategori mwe banteeka. The young female lawyers of Africa. Erinyo lyange lyafulumiriddemu. Yes. Ndi munnamateeka. Batunulidde baloya abakyala abato. Eyambereza lisiti yali Canada. Nga is this now Mutebi Sumaya? Nga bino ati babikeberera wa. Nga mugamba like, babi sabu meetings ebitya. Mewa baye ebitongole.
5: Yes.
6: Nga biringa NGO. Nga bijja bigoberera abantu. Random li olokuba social media na bichi. Nechinkanga kati nzira wali eri ku bitongole bisinga okulya enguzi polisi yesinga polisi yegwanga Uganda bajigeranga nenyeza mu Africa ngeri mu kifo kya kubiri mu kulya enguzi
5: mu mapolisi gona
6: mu polisi zonna eza Africa batunulide Nigeria kati ate kamba bulire ekyewunyisa nga Ghana yesinga
5: okulya enguzi
6: Muranka abo balala fa bakaguje ne tujamu nabo tubanyenya
5: ne umuizi wabanga waliwa kutinambe namba 2 abatakoze bubi
6: nyo but sibi nyuma enguzi yeligisa eri basivo servants Civil servants yani ye muweleza oba ye mukozi nga akolera government. Okolera government chechi abantu banji bakolera government ku mitendere jenja wulo. Omuntu yenaka kasibwa nti mukozi wa government yoyo afuna benefits oba ebigendera ko ku mukozi wa government. Omulichi, obusimo, allowance, trips, walwala, insurance, nebisigadde, ngaline kuperoro yachi, ya government. Munamba satu pariamenti ye gwanga Uganda nechikuwata. Anti buli muntu asobola okunoonyereza.
5: Ngaba yugira ngabu eri, obanga bwe yali.
6: Nakati. Kubanga mpariamenti ye gwanga Uganda, abapia na abakade, bali wabasinga mubunji.
5: Bakade.
6: Amazemu emyaka 10 na amazemu emyaka 8 na batandike kisanje kimbali wabasinga mu bunji.
5: Siba na bamazemu 10.
6: Kubife ebiri mu parliament before bimekanga to wabironze. Nenga baze mu parliament. Tweyongereyo. Mujife chuo kuna state house. Tebali yangu zibereka batyo.
5: Atenge
6: eyo
5: mukulu abere yunga balaba
6: tasu. Wali wona akachiko akali special nga katekebwawo ku buli bwenguzi.
5: Nanti
6: obuli mu state house.
5: Smile. Akachiko kan anti corruption unit sijo yogira ku. Terwanyi sanguzi ya mu state house. Erwanyi sanguzi ya gwanga.
6: Wali wona akachiko nga kali special. Ngoka katunyira ba state house yoka. Ngabola abantu we mwaberanga mu kibina waliwo duster ya pifo. There is a special unit.
5: Get to know the state house.
6: Nga yo esenge just state house. Netukirira mu kifecho okutano local government. Local government okuvera ku LC5 nokuka. Abo nabo bali enguzi abantu abasinga bebuza bali abati enguzi. Bali enguzi nga beta mbino bebaita procurements. We muterayo bids. Nzija wakiso nabye ngendo okubidinga nabye njagala okola ku service. Yena nansaba enguzi nja kujja wano kwatule. Nze mbabuliridde wonzija. Nina kampuni erongosa. Ngenda kugenda ntekayo bidi yange ngasaba okulongosa. Ate munabi nyima nga temuli bebufu era nja kujja. Eh kati zembabuli enafuse na mwatulira
5: ate tuli kuna mwatulira tobimanyi
6: eh nze namba saba nzija wakiso nzija very soon netukira mu kifo ekyo musanvu abakulembeza abennono
5: kali cho leaders
6: yes bali enguzi kankuwe ekyo okulabira ko bali abati enguzi mu bwakabaka obumu
5: mubukulembeze
6: obumu obwennono.
5: Yes.
6: Bakola obukiiko obuddukanya ettaka, obuddukanya ensonga z'abakyala, abavubuka, ebyobulambuzi. Mulimu abakulembeze abamu
5: mubukiiko
6: obwo nga investor wajja oba oba olina kye weetaaga ng'okufuna ettaka ng'oli wansi w'obukulembeze obwo bakusaba ekituga oba ekyoja mu miro
5: n'okuleta yakantu
6: ate nga kanene emirimu mu bukulembeze obwo nga kuma TV n'ebirala si byebufu
5: okufunayo omulimu
6: yes obukulembeze gye buli eyo ku kizinga eyo mu kifo eky'omunaana bannaddiini banadini bali enguzi
5: banadini abandi bali bajivumirira kino
6: njagalo nonyereze kubathare zigabirwa wano ku kitongole ekikolera abasiraamu waliwo ekitongole awo bwawo koldi Kampala awo kiteekeddwa twala abasiraamu basale zijja bibiri seka nagambo mwana wange mulekuwa nazitunda kubwetavuwa abanansi kubwetavuwa abantu abali mu ddiini
5: ngabiri wano
6: uchi iji wano joli abalamu ekerezia yabadde tekayanire taka lyomufu maiti bamala wiki nga tebagiziise tewabiwulira ndi yatuwa ettaka
5: story najikola wano
6: naye ngoli yali mulamu nagamba siba wanga ko muze byange nino okubanga ettaka we lyali litudde bali beetaaga wali prime. Niba swala niba wemuka.
5: banadini yaguzi bajirira
6: aba ino ku njo lyabala mu wano wali waba edini yemu yagambye abantu ntiriziza mwezi weddeko eya twagala muamuke mugende mubunde bunde endiga za Mungu azisindi sezigende era nakanfe tutudda mukusayininga kulizi edini jeri ngataba wadena tukoze tutia kubanga eche unyisanga na abasinga kwa kulizi basomeye dini tuliwam
5: kati hapo bani ayinu bagambako
6: haa buli mtu ayinu gambi wako
5: haa nika gambako
6: nisenja bagambako banadini mukomyo kulienguzi banadini mulekera awo okwagala bakyala baba namwe nga mwekaza mutuwa chifana nye chitufu, ekerezi yange enegwa, te swala lunakurumu. Mwala kule mbele hawa sila mwe, mwe tulabidako. Bono gamanti, obisila mbutambulila kuchino, tugenda chigobirira. Senga bono gena notaniko kusomera mukaze omufumbe duwa, sawa munana. Nga mwebise mubuli ingiti, nazalo mwana nga afana na tata wo.
5: Gabe bise muchi
6: mukateni Je olaba akimu enguzeno obubi bwenguzi wali omusajja yangamba namutebi nze enguzi mbinga siriiko enguzi nungi nga afuna njajjuwolereza twali tunyumya nga tukubala inanga nja kuwolereza enguzi ebanga lya malanga afuna
5: ebanga lya malanga afuna
6: yes
5: okay
6: abantu olwenguzi tebachaina trust mu bitongole tudde ku cha mob justice kati nchigatta mbadde nera bidoku wawo bavayisi nguzi balamuzi nabakola mu koti bakwata namba 3 wawo mademba buse naye kukakasa wonote simu teri muntu agenda kugamba nti nze nalimpo zezo musango ngasa sude kusasuziro ya wange nesira bagundi tuli munsinga nokufuna obufunyi date
5: iyo kuulirwa kwa musango
6: oina bolaba ngamwefula batabira bebyo
5: ebyo yogera biriruda wona mute
6: wali yeri yensi there is a country ngabuli chimu chifu bakuli yakenguzi ku polisi ne bakukwata speed yao kitongole kya muzine chikulya ogenda mba state nabone bakulya noga kanzukira ko muloko government nakukuba nononya MP nakusika noga kanbuliya ba munadini na nakuzalamu it's a cycle
5: kakati ulutalo lwokujirwa nyisa rubalo na wangu lwalo
6: tutekwa butesi juvumirira
5: kubanda babuli wa muri ngala ganti ekintu
6: tutekwa butesi kubera abantu
5: ataba jiri abaki
6: tutekwa butesi kubaba abantu abayino obuntu tetuina kuluzinga na kutansa za fe muri mwe bintu ngabisukka kugwe buli waberango mutima gwo no moyo gutegulumirirwa baliwo badawona bakuliranye ogenda kwenyigira mu bikolwa byolabanga ebitono nga bifiriza abalala. Buli ono tuwa oluguudo olulimu ebituli. Emmotoka lumu egenda kubeetwala mama wo mu ambulensi. Akutuke olw'ekinnya kyewalya. Enguzi etambula bwetyo. Olw'enguzi ennyingi efumbekedde almost buli wamu. Abantu tebakyalina bwesigwa mu woofiisi yonna. Mistrust yeyo eletira abantu okutwalira amateeka mu ngalo otegedde lwaki mbadde mpiseeri abantu tebayina kukkiriza
5: nti basobola okufuna obwenkanya
6: kakati we bakusanga ne we batebereza nti gwe bamala k'emirembe bagala bakumalewo ulaba nkubadde mob justice mbi tujivumirire ne se kuvumirira yenna tukubiriza banna Uganda ntumufune we mukisibira chabulabe nnyo kulaga jaliro bulamu bwo muntu omulala nga wefudde omulamuzi nawe kubadde wayinza obutabaayo bwenkanya ebbanga lyomala ng'otambula ng'oteekayo omusango genda kufuna obuweerero
5: Akosikati gede
6: bulungi. Yes. Nze jajange chamkadia. Yangamba atira nyo chogira nsonyiwa na yesu era
5: bira. Sera bira.
6: Ate chuo kubiri jaja wange yesu nyua.
5: Daga icho nche yesu nyua. Kifudeko.
6: Nse yangamba nga ngangambu nga namutebi. Che chukuza nyisane evi ntuwe evi ucha. Bichi. Nga siulida. Na achi yesu nyua.
5: Nga kufudeko kati.
6: Pasi yanjo chia. Nangamba ogenda kujanja vechi ntuwe chonga sichirimu.
5: Ya kocha.
6: Hey, wano kumukono ni nawe nkofu. Na ye, mbuza, nali ngolo la sitokis. Nali muto, omuto musiru.
5: No ingizo mukono musitokis.
6: Ne mkuteka kwa wenti nyati kumachange nda kusomero. Na jamba za wenti omukono, nende tapasi njigolole wenti njieto loze kari. Pasi, sitokis inanuka. Wena, emirange jali mnyumba. Na avayo. Nangamba, buli mulimu n'empeera ofunye.
5: Naye dira yo.
6: Nanga kakati zempa pasi ya. Yanzi yako pasi ya, nganoza bya kusaga.
5: Naye gende.
6: Nanga wajja kuona. Oshitegedde. Naye nga kichengeza ku okulaga bannansi. Nti mulimu ekiseera we kituuka ng'onoonya buweerero. Wokakkanira. No gambo manyi, ntusidua kechisobyo. Ebimu kumisangwe jirabikira mubi justice. Katuwa fridu mwana, muna bitone, sidini.
5: Wala gibi.
6: Nyo. Mwana miaka abiri umukag, alisaba na babiri. Abada zanya kutimu yensi. Ogwa muzanyo, bana Uganda batuna haba gutegera. Chitegezo mtu ye nagu, etaba muna aguzanya. Wanja uro. Omuchala, yakubye nduru, banzi bya kasawo, ababoda nebakola oluchiko speedy, nebasonga kwa abaddewo nti yoli omuwanvu, ye mugulumivu yabaddewo. Echa musiza kwe kuba nti yabadde omugulumivu aliwo. Sinti yabbye.
5: Yabaddewo nga kabode.
6: Oyalayika okunya kula akasawo.
5: Olwokuba bamulabye n'emifumbi.
6: Naye olw'obwetoowaze bannabyamizannyo bonna beetoowaze ate nnyo. Ebimu ku bintu ng'omuzadde wandirwanye nnyo omwana waabye etabemu ye sports. Sports we bagamba tuula, kalinga kapiira, oyinza okuba ng'oli mulungi nnyo. Coach ayina obuyinza obuyitayo Ronaldo, namuga adda ku katebe.
5: Oya, kyasamba.
6: Nga mwemusuubirira nti tafuluma namugamba nkwetaaga mu muzannyo oguddako kati tuula.
5: Umula.
6: You get my point. Nti naye nawuliriza mugagga munakitone ensi emwagala naye nkubulire amuyitayo nga mumpi bw'ati naavayo naatula katebe.
5: Olina wanika bwanisika kadi nauga fuluma.
6: Fuluma. Ne watabawo bikonde mu kisaawe ye discipline sports zeyigiriza ate mu mizannyo gyonna naye biba bikonde nga baboxinga leaf bamutya bwayita nagamba kimala oli ne wababadde nga kikonde kyaleeta kye kimalamu bakkakkana si bwe kiba.
5: Yes.
6: Discipline nkulaga nti Sydney yabadde n'empisa ku kiwago n'obuwanvu abadde ayimiridde ku futi musanvu nga munene mugulumivu nga bebe na masajja yogamba nti musajja mulangatira teyaddiza muntu ya doluyi. Kitwala embavu omuntu okufunya omukono gwe ng'anyigirizibwa nanga maze sigenda kasuka tekirabwa. Teyaddiza muntu yena nagezaako okwerwanako ng'abantu we bawera. Nafira mu bulumi, nafira mu buswavu, nafira mu bwere likirivu. Ngadduka okuva eri banna Uganda banne. Njagala osika ekifaananyi ekyo, ng'odduka okuva b'osuubira nti ate be balina okukumaakuma. Oshitegedde? Yafiiridde mu dakiika zitaaweza ettaano.
5: Nga n'abakikoze kwe bali kati bawuliriza.
6: Ye mob justice. Edda kikateza weze tano ngobulamu bwa Sydney buweddewo. nga tetuzudde ani yabye ensawo, nga tetuzudde yakubye nduulu kitufu baamubye, nga tetuzudde byabadde ku interview ki. Ne tuzuula kimu nti munnabitone afudde. Video nezitandika kujabuzi. Njagala kubategeeza nti abantu 11 be bakakwatibwa. Njagala kumatiza nti bonna bagenda kuvunaanibwa omusango gwa madda. Bonna
5: gwakutta.
6: Gwakutta. Kyebayita mob justice. Mob justice ejjawo olukusa lw'okulaba n'okuwuliriza. Sense of judgment yefa. Kakati tuina family endala 11. Ezifunye ebiwundu olw'abaana baabwe abali mu makomera.
5: Olwa mob justice.
6: Olwa mob justice. Obusungu obwettumbiizi okwanguwa okusalawo.
5: Ebivaako mob justice.
6: Abantu abeetaba mu mob justice, it's panic.
5: Kupapa.
6: Kupapa. Fear.
5: Okutya.
6: Buli wabeera ng'oli mu fear ky'otamanyi. They fear what they don't know.
5: Sikategede bulungi.
6: Omuntu atya ekinaddirira ng'ekinaddirira takimanyi. Akimu otya okufa? Okutyamu ki?
5: Kuluma.
6: Kutya.
5: Simanyi.
6: Naye okutya. The fear for the unknown.
5: Yes.
6: Oshigera. Abalala masculinity okulaga nti ba bifumbi.
5: Bananta gambo wako.
6: Na abera mchitundu, gainobu wa watiro, yetadeke bitibu ya bita sani de, nze kusteji kunoza asemba yo, pamalize wakoze mob justice.
5: Guba wechi jegere?
6: Yes.
5: Gozi siba.
6: Esa idize nateta ukupaka, wali wabavubu, kama toba, toba inanoru umu. Nali mvuga bwenti, nemba gamba, nga nina sente mumotoka, nenga sina munu suru kumi. Nimbaga mamba densaba. Muzikiri zengende wenaba akomawo. Mbawechi.
5: Mbawesende.
6: Sawa zari nya za achiro. Nga mfuga nalizi la saidi zemu chinawa. Ngangida kula muzei. Nimbaga mba tebi kola bityo. Chuko kolechi. Odeyo. Kati inze. Nengambo manyi. Chinko lera. Kanchukwe nkolechi. Nimbaga mba densaba mba uomu tuwaru. Mbule mekunja siza matala kumotoka. Nangu okunkuba kwa inze I'm wired to sense danger. Na ina sente mwudu kanga mwazili na mwusente wezi. Ni katika ningamba katiyokuisa wani moto kwa mwudu kumumba we mituwale ebiri mba we mituwale etano. It doesn't make sense. Na waka mwulete change tewa mwina. Ni mba gamba tutese. Kangende ngenda kudenja kumacha.
5: Mbawe sente zao.
6: Mbawe. Mumukwate namba puleti yachi. Ye motoka ni wanga matishige na kusopoka. Sibe chijegiri. Achigwemu. Babi nyo. Shigira. Kati bobera nganawe. Te watuzi wa. Ebisede bisingo soro kufayo kwe ngango mutungo. Tadobla mbo matiga.
5: Ok. Baji ita Pale FM chikumi. Mwema samu wakamuza muenda. Ekula erio mtu wabuliju. Katumaru kwa zina. Esola ya isha injiraba yine tuse. Ate tulabe nsonga nga bwe zigenda maasolo kubanga zitambula katujje katono.
0: Adhan kuchukumusha wakati mzimwenda Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabaliwa mune
7: ekifuwa chikulemeddeko chikusiwa chira akira techikutuka obusa bubi na walina senyiganga takugwako kozesa Lugave cough and flu syrup. Ate gwa alumizibwa alusazinga zikuyisa bubi ofuna ekiketo oba gasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority
0: ngabaliwa mune
8: Hamza Islamic Schools Eruwero balina nursery primary ne secondary gabawala n'abalenzi abekisulo n'abavibweru basomesa n'okutuuza abaana ebigezo by'oluwalapu mu sabia idadi kusethanawi basomesa sciences arts computer n'ebyemikono

0: nali jajja wange kyamukaddi yabwe yantwalayo namuga muzukulu wono omulaba otulo tumuwoomera kati n'ategeeza Allah amusaasire naye metroni waffe bamuyitanga Aisha oba metroni Aisha ebiseera ebyo Allah naye yamutwala da nga metroni Aisha yagufuula mulimu ogw'okunzuukusa omusomesa yasinga okunjagaza ennyo okusoma bamuyitanga Mr. Isaac ebazibwe ku King Fahadi ne Mr. Nsereko banjagazanga nnyo okusoma Mr. Nsereko yanjagaza okusoma atya yampulirizanga nga njogera nga njogera oluzungu bulungi nnyo kaspokeni mulungi agenda otuuka ku pepa y'oluzungu nga ninamu makisi ataano n'agamba kira siyona tetuddamu kwogera luzungu buli kyoyagala kati kiwandiike omusomesa yandaba nze nga mu debate sezo eyi nina emidaali gya debate mpitirivu yonna gye mpise n'agamba English wano ku ssomero mu kiraasi yange I think nali mu P3 Islamic mugenda kuwandiika nga buwandiisi omu ku bayizi be sigenda kwerabira ebbanga lyonna bamuyita Agaba Ismaili Agaba watukulembera mpaka lwewantama yonna Agaba Ismaili yoli Agaba yatukulembera ngali ngali mu mpaka nze natulako n'Agaba ne mukopa nansi era n'atusinga
1: nga tomukopi
0: ngambiringizamu bwende mwagaba ngenda kukukopa ne mungu akirize nti nkopa nemukopa Agaba yatukulembera oba aliruddawa ya rabbi
1: kinkoze bubi nti emyaka gikyali mito
0: giriwa emyemito egikola ki nze nnonda
1: anti wano tulina oprogramu yatakulaba
0: atandava ya rabbi
1: kikyo owunzika nakyo ku nsonga ya mob justice
0: mob justice esinga kwetabibwamu baboda ba taxi ne bantu b'omu butale n'abantu ababeerawo ng'ebyokukola bitono nnyo nyinza obutagiwunzika nenjirekera bannayuganda ne bannapaalo bagyefumiitirizeeko bagirowoozeeko ebiwundu ebirekerwa emabega ng'omaze okwetaba mu kikola ekimenya amateeka mu ngeri emu oba endala amazima ddala ne bakulamulira nti wassa omuntu era ogenda kusibibwa njagala otuule ng'oli wekka ofumiitirize ku musaayi ogugenda osigala ku mikono gyo ekiruyi ekigenda okulumira ku baana bo byonna nga mubikola mwekubenga mu ki mu bifuba amazima so akutuula wano ne ŋŋamba muntu nti ogenda funa obwenkanya naye nsobola okukakasa nti osobola ofuna obuweerero nalwankubadde sisitiimu nfu tugezaako nga bwe tusobola fe ebituleeta wano si kusasulwa tugezaako gatta ettaffaali ku nsi eno kummwe nzija wano kuwa buweerero waliwo omuntu ampuliriza nga afunye essuubi waliwo omuntu ampuliriza nga afunye okumanyisibwa nagamba mbadde simanyi mbadde sefumiitiriza nga ku mob justice kutuukaawo ekirala abaana ba boda ensonga zammwe nziwulira ensonga zammwe nziraba abaana ba boda bafunye ababbi abapya ababbi abeeyita ba investa abantu abagulawo amaduuka ga bodaboda abaana ne batandika okusasula bodaboda ezo abayosezaamu olunaku lumu ne mujja ne mutwala bodaboda eyo ne mugiguza ate omuntu omuki omulala okusinziira ku bitambula abaana ba bodaboda bagamba mmwe ababaguza boda te mmwe ababakuba n'obuyondo mubatunza ebyabwe mubagamba first deposit simanyi deposit boda ya miliyoni 5 oba mukaaga ogimuguziza miliyoni 9
1: baziguza miliyoni 12
0: omwana agenda otuuka mu miliyoni 7 n'otandika okuzannya obukerege ensonga eno poliisi n'ebitongole byonna ebivunaanyizibwa awaliwo obuzibu engeri yemu n'abatakisi nze akimu siswala nkyogeranga kya mulwatu ndi omu ku balooya abayambako yutufu Uganda ekitongole kya taxi era mtero okubeerako ku nalubwama abajja ne muwola aba taxi

0: sente enkalu nebega tagata nebagula taxi nemutandika okubanga muwamba taxi zo nga muita muba polisi aba polisi abeko bana nabantu bano nemulaga nti taxi eno yabiramu omuntu yatiramu omuntu ebintu bino tubinotinga waliwo polisi ezegulidde erinnya bakwata taxi ngoli yagenze nalekayo milioni bili oba satu nebajikwatira ku lugudo lw'empiji nebafuna we bajiteeka
1: nebeerawo
0: bajijja ku mwana talipotinga sente oli nagenda najigalira ate natandika okukako wa taxi mbu ate mpa taxi yange nenga yajina mu garaji ye okitegedde bulungi oli yebba agamba polisi nze kadi yino mukwatire motoka eno naba wa milioni bili bino byenjogera banange fairo weziri
1: ne motoka najivuga najitwaleka
0: wabama loji kuata kati ya batakisi ni mamugamba leta nanyini chi
1: Maruka.
0: Alimu kadi musajia watu olina kwa kadi yambulako bainege jiwa uzamu olina maiza nga atute motoka ono driver ageno kudo kuchima taxi nga mamugamba mundo ya jichimie oshegera naye nga nyini moto ko mutufu yalagira no lagira bajikwate ya ajirina
1: chokana kubesi mugaji banje
0: namugamba njagale moto kayange ate si kye kyo kyokka buli lunaku nze ndubala lunako ino okumpa sente nga ate tokola kati omugoba natandika okuvujulira aba polisi mbu banonyereza mbu batwakinga kumbe tebalina kye bakola obwo bubi buli awo
1: okay bajita pale FM 10 mumusambu akamuza mwenda ekula eliyo muntu wabulio genda ku TikTok the evidence media TikTok the evidence media smaya wali oja kuba mulaba muzukuru wa cha mukadia yamfanana na mmalayo era munamba mumwetegereze kifananya kijeyo bulungi smaya
2: Sebo.
1: Nga tusemberero kunzi kakubanda ba akade tekali kusaidia fetu tujja kufuna ne kuba masimu. Narabiye ko akanyo kaite kanyolagano. Kan kwito okusimba na kakongo. Wakati wabana mateka ba retired kana Dr. Kiza besije kifefe. Okonga ko tadde nabo naba state aba government. Nga omulamuzi aganti okuulira omusango gwa retired kana Kiza besije kutandike. Bano bagamba nti mulinde ko olwo bitutana bakwetegereza ku bugirizo batuwa ekyo kubiringa basaba omulamuzi baguma ave mu musango guno nti alabika ine konda ku retired kana Dr. Kiza besije kifefe omuntu avunanibwa ajawa amanyi agagoba omulamuzi musango
2: ngenda kyogerako naye nzikirizanga sinaba kyogerako sikirizibwa kudda kumpewo enda niko kumenya amenya ebiri mu koti koti yesigalizwa obuyinzo obwo waliwo kye bayita judicial recusal judicial recusal kyeki ye mulamuzi oba omuntu abatudde mu nsonga okudda ebbali ne weseseetulamuuko nogamba bannange ku lw'ensonga zino ne zino nyinza obutaba mwebufu ate
1: Mweza utabache?
2: Mwebufu.
1: Mwerufu.
2: Yes. Atila nyinzo utaba, mwanjulu kufu. Nyinzo uta imirira. Naya kimu. Katisa siro mtu watu uliriza nga ya gala kuyiga. Nga uwe mkute wabadaya isingo kwa gala.
1: Ate nkozechi.
2: Kati, judicial recusal, ova munsonga. Josu biro bajolaba nti amazima togenda kwetengerera.
1: Yes.
2: Nuka kanzire bali. Olwebenkanya na amazima okola ki okulabwa. Kwafe tugamba nti obwenkanywa tebuina buwezi kolebwa. Buina okulabwa nga bukola ki? Chuvala tukubiriza nti koti eba yaki yalukale.
1: Yes.
2: Buli kimu kina kuba mu musana. Igwe avunanibwa di ruogamba nti nedda. Kwe kubanga oyina obukakafu. Nti omuntu atudde mu nsonga yo ajimanyiko ajinako background information ajimanyiko ebisinga ebireteddwa mu kooti ngokkiriza nti ayinza oyimirira kwebyo
0: na kulamula
1: ebyema bega
0: aha ekyo kulabira ko kyensobolo kuwa singo obuvunanibwa omusango gw'okubba ne bakuleta mu koti bwotuka mu koti ogenda okulaba ngali mu maaso go wa mwagalira omukyala ona amazima ddala olwedde ye aba akumanyi nti gwe kugazaaga bigwotakola ki kwotava ndine bwono oyogera biki togenda mukyusa okimanyi nti akimu nsobola okubba naye nga sisobola kuwemula mulimu abantu mulimu se babazibe emisango nga naye agamanza ogwo omusango nange sigukola kyovola abasibe mukomera basobola okugumiikiriza nga wabbye ebbanga nga wabbye miliyoni 10 tebakugumiikiriza nga wakutta omwana ekyegera humanity mulimu omuntu nga fena tukimanyi nti muzi wa misango naye nga gamba ogwo sigukola oshigira
1: yes
0: kati olw'okuba oli olwedde ye akumanyiiko nti wamusobyako dda ye ng'omuntu oba wasobya kuwa famire ye agenda yimirira ku byakumanyiiko akulamule mu kino abenga akubonereza emirundi emeka ku gw'okoze n'ogw'otakoze eki naye ng'ate omuntu yenna mu mateeka tugamba you are innocent tegukusinga mpaka ngukkiriza nti gunsinze oba mpaka nga kooti ekakasizza ndi kukola ki gukusinga
1: ntwala wali namutebi sisobola kusaba mulamuzi kuva musango
0: osobola ng'oyita mu baloyabo n'olambika bulungi ensonga zo lwaki olowooza nti namutebi sumanya teyandiwuliriza nsonga yo lwaki olowooza nti siyina bumalirivu nambavu nansa kukulamula nga situnulidde birala
1: ani aina okusalawo oba aveemu oba asigalemu
0: omulamuzi yenna singa omuntu akwemulugunyaako
1: yes.
0: gwe mwennyini ebbaluwa eyo n'ekutuukako soga manzi nkiteredde wano bw'aba awulira nga tanfunyeemu mirembe kumuwa omulamuzi omulala naye jjukira otwala ne mu kakiiko ne bazitunulamu naye amazima ddala ku bungi bw'emisango egiri mu ggwanga diwe tunaafuna omulamuzi agenda otula mu nsonga yo kuba osobola okuwandiika ensonga akakiiko ne kagamba omulamuzi gw'oddamu otya
1: yes.
0: nagamba ezi ensonga mpeewufunamumwe nze nga mbeera ku ebyo maze emyaka 5 omuntu ali wana abagamba ngenda mumusiba olw'okuba yanzijako emitwalo 2 kangenda muwa akakadde ekyegera mulimu omuntu aleeta ensonga nga just batya mulimu abalamuzi nga tubamanyi
1: nga bakambwemu
0: kakati omuntu yenna yafuna omukisa n'ayimirira mu maaso ga Kanyeihamba Katonda amusasire.
1: George.
0: Kanyeihamba. Bana masaka abafuna omukisa ne bamanya kuki bamwitanga ni kiwanuka. Omwami oyo yafa Katonda amusasire ebiri mu famire nayo bibinyo. Omugenzi. Yali mulamuzi omukulu ewe masaka. Ababugoberera ensonga ezo bakyamujjukira.
1: Babajjukira koki?
0: Yali bwati. Yali miryamu ejimu ku misango ejamutonda gwali gwa Ken Lukyamuzi the man. Nagamba nedda bigenda kuba bwe biti amateeka gagamba gati
1: nga Kanyeihamba yagamba onusempija gundi kiwanuka
0: yes omugenzi sposi yano kiwanuka abamujjukira abe Masaka basobola omujjukira mu nsonga z'ettaka ebiseera ebyo nga gyali obubbi bw'ettaka Masaka bwali butono nnyo kuba ye ekibanja kyalinga kibanja ng'akiramulira ku nyota za kibanja ow'ettaka yalinga wa kibanja ng'abiramulira ku nyota za kibanja
1: za ttaka
0: yes ngera akugamba no toyina lukusa lugoba lwa kibanja amateeka gagamba tutya akuwa obusuulu obanja bwa mmeka
1: kibwebuti
0: nti otunda gw'osooka okuguza wamubulya mu buwandiike nti njagala kutunda wano n'agaana okugula oba waleta bulesi mu China heye nga abagamba bwamba China mwamanyi bye mwagula judgment zenungi ziwooma okusoma kakati gwe wamuyimiriranga mu maaso abantu abamu baatyanga ogamba ha fairo yange gudde mu mikono gy'omusajja oyo nkoze nti eveeyo nga empisa ze ziri beyond reproach mulimu abantu abasala amagezi abalamuzi baleme kuwuliza misango gyabwe olw'okuba bakimanyi nti oyo omulamuzi tagulwa tulina abalamuzi wano ng'amazima enguzi etambula buli wamu naye ng'amazima oba omulebudde era ng'oli waakuggyako sente nti azitwala wuwe azilyanga ye teziba tubalina bangi nga nange mwenyini kugamba ojo mulaba
1: tadia
0: zinonye wozi mutusizako
1: okay
0: kubanga gwazitwalo inzo sula mukomera
1: bajita pale FM 10 mumusava kamza mwenda ekula eliyo muntu wabulijo bwetwali mukalulu
0: kamba example yomulamuza amungwa bali beyond reproach abantu abasinga tebamanyi nti vice president wa NUP omuchala Zedriga
1: Rena
0: yaliko mulamuzi
1: Oyo
0: muchala byonna yabiteeka wali wansi avuga nuwa nkadde nuwa yefa kuli gudole gayazo ko buli lunaku
1: Zedriga
0: murabye ke mirundi ejikweleta nungali nyaboda na maso gange yali mulamuzi
1: neti yali akunguzi
0: kakati omuntu eyafuna omukisa nafuuka omulamuzi esawa zino wabali mu kibiina kya NUP njagala tunulira kibaita profile anonyachi
1: yes.
0: Omuchala Zedriga yali ayambadde kono gamba lera atonye
1: yatonye moli
0: atonye walio kirabye ko bukyango bawo
1: mayambala mpola
0: nkomyawo anonya abatali anguzi abala banji neze anonya abamuti bamanyi tuwe muchala yali ko mulamuzi ebimu kubyamu furumi anguzi tanze sapula ye
1: ebimu kubyamu furumi anguzi
0: nguzi
1: butajiria
0: sobola nakanze baba mukubira nayo ngaba munyonyole bitategekana ngamba oh kulisito
1: bajita pale FM bade nina kantu kinjagalo kugamba na Mutebi
0: yes sir
1: bangamba twali mdoza mukaluruka biri abiri mugumu
0: na disini nazalibwa
1: biri abiri mugumu
0: tali
1: wa mori kitu
0: nali buje nazali ngamuli bakuru biri abiri mugumu waliwo House utalo te wali yao. Hey, wali wadi.
1: Utalo wali wajojuzi wano.
0: Di, wali wera.
1: Nkaga mwe, chinana mwe, chinana mugumu. Katumba, tukuba saba saba.
0: Si chinana mwe bidi yao.
1: Awo wali wo. Gwe, nebangamba. Nti ebimu kubyaletera abakyala abamu okuwangula akalulu yabanga ndabika ye ku kifaananyi awuliraga mama mara omukyalo nalabise bulungi kalulu kano ekifande kyabudde bulungi eno musigedda muziti tekirina we kikolera
0: kyukola
1: olina jjanga alabika bulungi
0: naye nga era bangi n'omutukako nga mubofu nga mubofu
1: nno situgamba mu bitabo mu njogera endabika
0: Abaganda baino olugero yija jange chamkadi olugero ya lugeranga na lutusa lugenze kundabika simanyo obe yali obwamya something like that obe yali when ngagena dungamba kuba bugambo bwenyo mulimu abantu abafuna ebintu ebirungi olene kwata yabwe nendabika yabwe ate mulimu abantu abafiriddwa emikisa olw'obutateekebwateekebwa abaana bangi ab'obuwala n'abakyala batambulira mu mbeera ey'okwetega mu mbeera buli wabeera nga tewekkiririzaamu nti osobola ofuna ebintu fair and square ndi nsobola obbikolerera ngezaako kukiraga nti akimu olwaleero singa nfuna omukisa ne bagamba nti Namutebi agenze kuweereza tugeze ng'omulamuzi w'eddaala erisookerwako abantu abamu basobola okugamba abadde agwanidde agezezaako katika agenda agezeeko uweereza byabadde ayogera katubirabeko singa bugera ku macya n'enfuuka state saba wabi wa government abantu beera bagamba otyo fayiro bulijjo bazirya ali ku station gundi okitegeera olwenneekwata bana bantu bonna tetubasobola kufa nga tebalabye kyenfuuka bakirinze
1: Olya solo ganti akirikenge na musango gulu kandi
0: yes. Kakoti kandi nzanina no mulamuzi kwena gulire suti namba ngajeri nti wemba ngenda mu nsonga zo yo ngino genda nga
1: dakika
0: yes nga yengo omuntu ebintu byo kwambala bimumalamu ate baloya bonna bonna wakoze ko masoko baba koze ka appearance na iba mumanyi sigana na muge ya omita Florence nakachwa yalike mukona awo yeo inakubango otonya mori
1: okuhulira byoyogera
0: kimumalake mirembo mtu kako sagala sagala
1: ekitegeza bubo unagende uwe
0: ye ndabika ye
1: ndako bubo unagende uwe nekano isako
0: akalivwa akachi

0: Iguanga na Mexico. Basa makasubi na bulagala. Kali no ulia. Ye Jesus Guarado. Ye ina enjeru. Bakwa de Viega. Baka dike chisawe. Mexico batambula. E mubiri. Viega ya ina. Basa mba. E sawa yuna. Baga na namba satu. Iguanga na Mexico. Vasi kwezi. Agaba muri wambawe. Viega ya ina enjeru. Basa mba. E sawa yuna. Uno ulia. Basa makasubi na bulagala. Iguanga na Mexico. Babu za South Africa bibuzo. Basa make mubiri wano.
1: South Africa, siwe wambade omujozi ogulina kala jetusinga okwaga
0: yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey iba ile kuangalia South Africa Guarado yana na mpira bako mpira mo boxi sawa yana namba 3 hilo anata mpira David Agua in South Africa babujeo kali basaba bagara kusabado ule uya misinde misinde ana ile njeru bamukonya defari amugabe eh musambe defari amagabe musambe mbawade alivateji kali basaba misinde misinde yona ndukwange yasipia majinja kugigeya Muganda mugenzi wewe andukana wasiye kama inja kubigeza
1: mukazi anyize mukazi anyize
0: de uko brusa jafia ku
1: sika sika nange kembeze nyiga sika kembeze nange nyiga kakati ompera ubakulengeze wano review ya referee ngabegeze mas no kubange bade wano ba omvuka ba muade red card Bamugambye genda genda
0: bamugambye dayeri musoweto
2: nene mbazungu nene mbazungu mulimu abalogo ati kugo bulusa akola chikutini
1: bakutandise kana kuhina wanomvuka veka ya inomo pira samba kemo pere na pakene chemanga ne batambulo kenda kulia pase ne wagumo wano ovuka manyedu wako batambula ovuka Alvaldo ne wagumo dezako wano ye Chavez ya ina agina masu nukumanga ita wano Chavez no mpira na wagumo dezake mbire bakutza Chavez ne basamba agwade vega ne batambula wani agudiza mfobu kono motezi siza ya ino mpira na agumudiza Chavez Mexico batambula na guwa wano mfuka Vasquez ya ina agala kuhita wano Vasquez ya ino mpira kwenye Chavez ni batambula agwa de Vega kamukumi wa Mexico ya guina na kubakiri changulo wa siza ni batambula agwa de Israel yezi ogenda kuhuli na wano na kwa masekati kekisawe emobili wa samba South Africa bagu wabisi kilize agami finali wakudu wakala kutwala wano ifa gambye no egenda kubera afrika ye gwanga la South Africa egenda kubera afrika ye gwanga ile tata ngwanga watuliza onako rwalero ompira gwe egoze bere egwanga la Mexico 0 egwanga la South Africa baina red card zibere mopera guno obulanga South Africa baga matomonya twizo gena mas no kuba tuteka uko kumbera tusigaza edacheka emune kitundu ogenda mas

0: Ibnu al-Qayyim yagamba byatuka nga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe nga giddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'aani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'aani.
1: Eno ye Qur'aani ey'ekitiibwa, faayo ogiwulirize era weefumiitirize.